0: here.
1: Get ready for the chaotic night.
0: First me, chat. I'm on the block, Mimps. On the block. Wait.
1: Get into the weekly talks with me with a wide range of topics to make you smile.
2: I think it's time to support football in this country.
0: Yes, it is. TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via at Blue Wave 5.
3: Are you
1: going to
3: see? Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga hindi ka naman hindi.
4: Grabe ka na pa.
5: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
0: bawa. Thank you.
6: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
7: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
8: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
9: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
10: Oras na para sa salita ng mansana.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
2: Hindi kita maritik kaya nga di ko naman hindi
3: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and SAS on DZEX 1026.
4: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Ngayon dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
4: Is na yan.
6: MNL 48
7: with us.
6: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Oo.
6: Laklaka. Sa kada po, namaglaka.
4: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
8: We are here! Get ready for the chaotic night! First me, Chad! A monoblock Mips, monoblock... Wait! Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support for Bond this country.
10: CBS TV Plus.
8: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via app Blue Wave 5.
0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
11: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
12: oras na para sa Salita ng Mansana.
11: Sama

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talagyan. Pero yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo. Oh.
0: Klak-klak.
2: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
4: Grabe ka na ba?
5: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
6: bawa. Thank you.
7: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, hunta at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.

0: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
2: We are here! Get ready for the chaotic night!
3: First me, Chad!
4: I'm monoblock memes, monoblock...
5: Wait! Let's go!
2: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
6: I think it's time to support for Bond this country.
7: CBS TV Plus.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. And YouTube via app Blue Way 5.
8: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
9: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
8: Is na yan.
10: MNL 48
8: with us.
10: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
8: Laklaka.
10: Sagada po.
8: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
10: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
11: Grabe ka na ba?
12: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
13: pawa. Thank you.
14: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
15: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
16: Oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Pagsabi ng alas 8 ng gabi,
2: oras na para sa salita ng mansanas.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong story sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
4: Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
6: We are here! Get ready for the chaotic night. First me, Jet!
7: A monoblock Mips, monoblock...
8: Wait! Let's go!
6: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support for Bond this country.
10: TBS TV Plus.
6: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. Featured by at BlueWay5.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong story sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
11: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
12: talagyan. Pero yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi?
11: Is na yan.
13: MNL 48
11: with that.
13: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
11: Oo. Laklaka.
13: Sagada po.
11: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Laura Tayo Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
14: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels sa Smile Network.
15: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
16: oras na para sa salita ng mansanas.

0: Ikita. Di kita lagi kita meriti kayak nggak jadi ngomongin Indi
1: Teresi.
2: Kenapa? Kenapa?
1: Yan, kenapa emoji na tayo? Ito, may bagong
3: bawa. Thank you, thank you, thank you.
4: Full screen mo, full screen mo, RJ. Full screen mo, RJ.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
6: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
7: talagayan. Pero yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
8: MNL 48
9: with us.
8: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
9: Oo. Oh.
6: Klak-klak.
8: Sa kada po, na mag-lak.
10: Okay na.
6: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
11: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
0: Di kita lagi kita meriti kayak nggak dingin main indie
1: terapi.
2: Grabe, kenapa?
1: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
3: Thank you, thank you, thank you.
4: Full screen mo, full screen mo, RJ. Full screen mo, RJ.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
11: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
12: Magsabi na alas 8 ng gabi.
13: Oras na para sa salita ng ma-

0: all in one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang all ito. Tungi ko alas 6 ng gabi. Nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels sa Smile Network.
1: We are here! Get ready for the chaotic night.
2: First me, Jet!
3: A monoblock Mips, monoblock...
4: Wait! Let's go!
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
5: I think it's time to support football in this country.
6: TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via at BlueWay5.
7: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
8: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
9: MNL 48
10: with us.
9: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
10: Oo.
7: Klak-klak.
9: Sa kada po, ng mag-lato.
7: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: after a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Thank you. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samucast on DZEX 1026.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
2: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
3: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
4: oras na para sa salita ng mansana.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
3: MNL 48
4: with a
3: Doon, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oo. Oh.
1: Laglak.
3: Sa kada po, na
1: Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Alas 8 ng gabi.
6: Oras na para sa Salita ng Mansana.

0: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: week 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo. Oh,
0: Laklak.
2: Sa kada po,
0: of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
2: Hindi kita talaga kita marinig kaya nga hindi ko naman hindi.
3: Grabe ka na ba?
5: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
6: bawa. Thank you.
7: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, hunta at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
4: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
8: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
9: We are here! Get ready for the chaotic night.
10: First me, Jet!
11: A monoblock mips, monoblock...
12: Wait! Let's go!
9: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
13: I think it's time to support for Bond this country.
14: Yes, it did, TV Plus.
9: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via app BlueWay5.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: yun, swerte nga eh. Napakalovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo.
0: Laklaka.
2: Saka na po

0: of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
3: oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay boss yung hindi, is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo. Oh,
0: Laklaka.
2: Sa kada po, ng mga
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga hindi ka naman hindi.
4: Grabe ka na pa!
5: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
6: bawa. Thank you!
7: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus! Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
8: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
9: Bumalaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalaw para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalo mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talagayan.
1: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo.
0: Lak-lak.
2: Sa kada po, na mag-lak.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
2: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga di ka naman hindi
5: therapy.
6: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
7: Thank you.
8: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
9: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
8: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Laura Tai Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Laura Tai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga hindi ka naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: pawa. Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
6: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
7: ano yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi?
6: Is na yan.
8: MNL 48
9: with a
8: yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
9: Oo. Oh.
6: Laklak ka.
8: Sa kada po na
6: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Bobona. Tawagan ko po si CJA. Ito papakita ng look.
1: Si Halongado may hawak. Oh, hoy, abulin niyo.

0: 太仙嘞，太仙嘞。Okay, so welcome po sa Tikul Plus, which is Tikul Plus. Napapakinggan tayo sa Smile, Cool, and Zex platforms. Tatlong platforms yan. Tatatlo. At ngayon, ito ang aking face. Anyways, Kuy Smart Jograd po, kasama ko po si Yura Maps, Tita Maps Magazine, at si Geometric Kamatis, mga Kamatis. Aray ko po, wait lang. Uy, andito si Gabuda kong Gilong. At si Romar Jeffs. Yes, as usual mga kaibigan, ako'y nilalamig. At ako'y nilalamig talaga.
1: Pero Mark, bago muna tayo magtuloy, Mark, bakit nasa ano kayong... The station is under attack.
0: This is the party of the Quadro. The Quadro is under attack.
1: Pre, hindi kasi si Asti Peter, pre.
0: Hindi, pero ano? Lakas ng ilaw. Na para bang white screen.
1: Ba't may diffuser ka, bro?
0: Diffuser?
1: Ba't may diffuser si bro? Ay, hindi. Diffuser talaga yung tawag dyan. Hindi yung diffuse na pang-diffuse ng ng karantisabog na balita. Ano yun? Ano yun, pre? Diffuser na ano? Diffuser is basically yung para pang-dim na... So yan, diffuser yan, pre.
2: Tinetest ko yung mic, kaya pala hindi gumagana, naka-push to talk, pambihira.
1: Ay, pambihira, naka-push to talk, si Kuan.
0: Aray mo.
2: Pero, ito nga.
0: Uy, gabi-gabong mga mayam, ZSCO.
2: Yes, ZLS. Ayan, pwede ba ako mag-plug, Mark?
0: Pwede.
2: Ayan. Maaga po, abalan 7 PM gabi-gabo, dahil tayo po ay magga-gaming with Zenless Zone Zero with the latest version 3.2 na may panibagong chapter na nirelease ng which is titled Their Secret History. So abangan po ang gabuang kwento ng panibagong chapter na to. Ayan, okay na. Thank you very much, Mark.
0: My reaction to that information.
2: No. Hanggang ngayon, makapal ka pa rin ang mukha! Hey!
1: Anong makapal ang mukha?
3: Sige po!
2: Ayan, ito na naman tayo!
4: Wala baksin!
0: At dahil dyan, pa-flashbang kita!
2: No!
1: Hindi mo kami mapa-flashbang. Ang ano po, diffuser yan eh. Kung hindi diffuser yan, talagang mapa-flashbang talaga kami, bay. Apre. Pero bago mo na tayo tuloy, Mark, last na talaga to, Mark. Bakit yung ano niya, bakit ang TOC ni Terebi, naglalarp siya ng may nakita akong view meter, ano pa ba, may, akala ko BLC yung tinitingnan pa eh. Ba't may ano to tinitingnan?
0: Akala ko nga satellite eh. Akala ko nga satellite.
1: Akala ko nga BLC. So, Mark, tapos na po ako sa aking segment at... Literal talaga na sikreto kasi bakit ang dilim ng paligid mo dyan, pre?
0: Umilim ang surround ding sa
1: paligid. No. Oh, sige, tuloy.
0: Umilim ang surround ding
2: sa... Nasa void kasi si Mark, hindi makalabas sa void. May nag-kidnap yata sa kanya. Hala!
5: Aray ko!
1: Uy, for legal reasons sa mga nakikinig.
0: For legal... Joke lang. For legal reasons, due to YouTube's policies, this is the joke.
1: Madedetect na naman tayo ng false positive ng AI ng YouTube, pre.
0: Yan nga eh. By the way, mga kaibigan, no, you cannot play GTA 6 on a Linux Mint computer right now.
1: Hindi pre. Can you play GTA 6 on Smile Luigia Group? What I mean is, can you play GTA 6 on Tambayang Quadro? Quadro Alas? Ay, mali.
0: Quadro Alas na naman.
2: Quadro Alas? Ito na naman tayo, kumakabila.
0: Quadro Alasing. Pero mas mainam sa isyete. Ayun na naman. Ayun na naman.
1: Pre, akala ko picture yung nakita ko, pre.
0: Ganito ba? Siga mo? Garandom!
2: Literal na garandom, oh my god.
0: Garandom mga kaibigan.
2: Wala lang guys, detest ko yung camera ko dahil mag-open cam ako mamaya.
0: Hey! At ayun na nga mga kaibigan, sa punto pong ito ay tayo makikikumusta sa Monoblock Station. Sa Monoblock Station po ngayon, live na live si Tita Meps Magazine. Tita Meps? Tita Meps. So apparently, she tuloy. Urameps. Urameps. Urameps, the vibe specialist. Comfort in every moment, pero 12 seconds lang yan kasi masisira ka agad. Ganun talaga, kalala. Anyways, si Gio po ay, of course, is tahimik lang. Imbes na si Mark tahimik lang, si Gio tahimik lang. Ayan na naman. Ayan na naman. Ayan na naman po ang Urameps the upuan specialist, the monoblock specialist, ika nga, mga kaibigan. Push to talk with the extra reverb. Pambihirang yan. Anyways, kwentuhan muna tayo unti. So, first of all, bukas is ano, is important day for our school. It will be celebrating its 80th Foundation Day. Wow, amazing. 80. Pagkatapos ng fellowship, Foundation Day. 80th na rin yun. Amazing. Mind-blowing. Eh ngayon, wala pa rin nakakabayad ng aming ano, contribution para sa aming salo-salo lunch. Yes, apparently in 80 years of our school is ano, naka ano sila, tawag dito, nag-lunch sila ng 12. Yeah, fortunately. So yun lang ma-share ko ngayon mga kaibigan. And wait lang, natatawa ako kahapon eh dun sa ano natin eh, nung ano natin nung tawag do dito. Patubat, wait lang. Yung ano naging kwento natin sa Dear Quiz Mark. Like amazing talaga yun. Nakakatawa talaga yan. Kung gusto nyo mapanood ulit, nasa YouTube channel siya ng Smile Network. So yun lang. Pero yun na nga. Yung lalamong, yung ano nangyari kanina sa school is ano, yehey, wala namang pasok ng hapon, ano ba naman yan? Like literally second day in a row na talaga dito sa school namin na nagkaroon ng tawde dito. Walang afternoon classes. Dahil syempre, Up Sports Fest ika nga dito sa amin. So, kailangan daw ng taga-cheer. Eh sana, di nyo kami pinapasok ng umaga. Mas maganda sana yun. Suggestion ko lang po ha, wag po sana tayong magalit. Yeah. Anyways po, ang daming nangyayari ngayon sa ano, sa TV, sa tawag dito. Kasi sa this weekend is maraming mangyayari. Hindi Urameps, pre, hindi Urameps. Oo, merong vibe plus sa Sabado pero walang Urameps, trust me. Isa nandito yung mga mangyayari this weekend on Fupi Television is Rated Corina is magbabalik na ulit sa Kapatid Network 3:30 PM Sunday as usual. Then sa GMA part naman,
3: Ay, Gandang Gabi Vice will be back on its brand new season, kabak-tubak ng KMJS. Nako, matinding lore. Matinding lore. Na para bang merong ano nangyaring lore dati. Ay. Anyways, hindi lang yan. Meron daw new program. Aray ko, nag-flashbang ako doon sa messenger na yun. Excuse me. So apparently, meron ding bagong talk show yung GTV sa every Sunday 8:30 p.m. which is Calerts. Calerts, hosted siya ka ni ano, kapamilya Este Capuso na si Boss Baus Rufo, then si Ashley, basta pretrama mahalimuyak yung ano ni Kenya, tapos si ano si Jaiho, sina yung tatlo, and sinabi daw nila na live daw to, so I don't, medyo nakakawindang magla-live na talk show. Medyo nakakawindang ng Saturday as Sunday 8:30 p.m. Pero tignan natin yung pilot episode nito, then next week dito sa TQ Plus i-review ko siya. Wow, review. At yun lang naman. Yes, si Gio po ay yes, nandito sa VC po natin. Pero makakasama po natin siya maya-maya lamang habang si Gabo garandog.
2: No, garandong. O, mamaya pa yon.
3: Garandong. Garandong yung ilong.
2: Ah, ganun ba, Mario? Ay, wag na lang.
3: Ay!
6: Si Gabo.
2: Ay, Diyos ko, Lord!
5: Ito yan na lang. Aray ko.
7: Magandang gabi, mga katikol. Ako po ay tapos na po makasikaso sa mga...
2: Anong maganda sa gabi?
3: Ilong.
7: Ano, wala bang... Diba may... Walang maganda pala sa gabi?
2: Oh, hindi maganda ang gabi, yeah, dahil malaki ang ilong natin, po.
7: Pangit na gabi.
2: Correct! Mapangit na gabi, bayan!
3: Ay, yo! At dahil dyan, wala lang.
2: Wala lang.
7: Oh!
2: Yun lang po. Ah!
3: Yun lang po. Yun lang po. At dahil dyan, magbabalik ang... Joke lang.
2: Magbabalik ang... tambay lang. Ay, iba pala yun.
3: Ay. Wala na yun. Actually, magsasabi ako ng statement about the show and its future, mamaya lang, mga kaibigan. Pakainin ko lang sarili ko. And si Gio na po at si Gabang pansamantala muna mag-take over.
7: Hindi pwede.
2: Maganda pa ako ng CCD, pre. Mag-show ka dito. Ito ang host dito, eh. Huwag mo kami iwanan dito.
7: Ikaw ang host. Mario Morales, you are the host. Please host your show.
3: Alright, sige. Hintayin ko na lang muna kayo. Anyways...
7: Brownout ba yung MGCP? Brownout ba sila na yung mga bossing?
2: Ay, na-brownout? Ay, that sucks.
7: Yung iba din,
3: na-brown...
7: Kaya mga kaibigan, ang tambayang kwadro guys ay magsasara bukas.
3: Oh! Aray ko.
7: Anyway... By the way, mga tambayang kwadro, mga kwadro. Yung meron tayong Friday edition ng tambayang kwadro na e-ere lamang sa Cool FM. Every Friday po 'yan, ha?
3: Mhm.
7: 'Yun lang. By the way, shoutout po sa Buratex pati sa Uramex. Mga dalawang malalaking kumpanya sa mga paggagawa ng monoblock.
5: Aray ko.
7: Sponsored by BB.
3: Both your bibe, be the bibe.
7: Tama.
5: Yan po ang sponsor na Bike Plus sa Cool F.
3: By the way, panfakulit po, tambay ang Patro Plus ang naunang maglagay ng plus kesa sa Vibe Plus. Yun lang po.
2: Yun lang.
3: Yun
7: mga lang po. Oh. Magbabalik muna kami saglit.
3: Matt, dahil dyan magbabalik ang may tulugan estate ang bayang Quadro Plus.
7: May bayokam, may bayokam. Dapat
2: bayokam. Bayokam. Oh, bayokam.
7: Matrales, bumayo. Bumayo.
2: Bumayo. Ayun na!
3: At dahil dyan, magbabalik ang TQ Plus! Thank you! Thank you! Thank you!
2: Ang Tambayang Quadro ay hatid sa inyo ng TQ Plus diapers!
7: Thank you! Full screen therapy! Full screen! Thank you!
2: Uy, baka matira pa tayo ng YouTube! Huwag na!
7: Thank you! Ano yan eh? Si Mark Corrales, ano yan? 17 years old niyan! Okay yan!

0: at drinking water. Fresh, cool, calm.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Testing.
1: Tambayang Tigor Blast! Okay, mga kaibigan, ngayong araw na ito, mukbang si Mark Corrales ay kumakain! Mukbang with Mark Corrales! Mumumukbang with Mark Corrales! So, tingnan natin. Uy, may Bibsy! May Bibsy! May Bibsy! Oh, may Bibsy pa siya. Oh, ayan o, may Bibsy! For clarification, si Mark Corrales po ay matanda na po. Pwede po siya sa YouTube. He is 17 years old. 17?
2: Kaya pala madilim yung kwarto ni Mark. May dala palang Pepsi.
1: Oy! Oy, Mark! Gab! Ba't yan? Masama yan, Gab. Bawal yan.
2: Sige lang, pasensya na po. Nasa impyero na po ako kaya sinabi ko yun. Maraming salamat.
1: Ako po, masama yung pinagsasabi mo, ha?
3: Ito po ang ating mag natin, mga kaibigan. Mag-shot. Pasko, syempre, Bermans na. Cheers. Kape ito. Este cola.
2: Kape na yung coffee, masarap na soda. If it's coffee, it's cup.
3: Sarap. At ang ating ulam ay isang piraso ng hotdog.
2: Ba't ang liit?
3: Isang piraso lang. Ewan ko kung bakit.
2: Yan lang? Sulit na ba yan sa'yo?
3: Ano?
2: Yan lang ba? Sulit? Sulit na ba yan sa'yo?
3: Oo. Oh, basta mayroong Pepsi.
2: Sarap sa bagay. Masarap talaga ang kumain ng kanin.
1: Or Gabriel Angel daw, kailan ka babalik sa Miraki? Kung may cost project ka pa dyan.
2: Maya, Earls! Patapusin ko pa nga yung farm. Pero magsisisi mo na ako mamaya.
1: Walang hiya ka. Puro kasi.
2: Yes. Walang hiya ako. Maraming salamat.
1: Walang hiya ka. May cost project ka dito na nakakahiya sa mga guests.
2: Yes, magtatatag

0: May bahay na pala sila, Terebe?
1: Yeah.
0: Pero di pa tapos.
1: Yun nga, di pa nga tapos. Parang siyang...
0: Aroy. At baka ma-dead air tayo. You know what? Uy, grabe. Pumutok ang Vulcang Gio.
1: Vulcang Gio nga.
0: Grabe. Alam mo?
1: Hindi ko na kaya. Mag-inom lang ako ng roller videos.
0: Alam mo kahit wala pang gabi-gabo, mag-stream na lang muna ako ng ginagawa ko para at least hindi ma-dead air. No?
1: Kaya nag-roller videos na ako.
0: Grabe.
2: Salita ng saging.
0: Salita ng saging.
1: Aha, salita ng what?
0: Salita ng saging!
2: Salita ng saging.
0: Pamira.
1: Salita ng puno ng saging.
0: Ba't di kita?
2: Uy. Ay, hindi makita rin sa stream ni Terebi yung ano, screen niya, no?
0: Seryoso, oh my God. What the heck?
2: Ayun, nag-appear nga ako, kaya no. Kaya gabi mo ito na lang.
0: Ba-adjust ko na lang siguro yung window. Oh my God, nag-update pa rin. Checking resource integrity, nasa 24% pa. Ah, sige lang, madali lang to kasi minor updates lang to eh. Na-update na lahat.
2: Parang ano, familiar yung game. Mag-familiar, parang yan yung not for broadcast ha. Ay mali, ibang game pala yun.
0: Ba yun? Diba? Oh. Grabe. Sarap na, sarap! Sarap!
2: Sarap!
1: Bigla yung ubo ko, bakit? Nag-Lola Remedios ako.
0: Wow! Eh, epektibo pala ang Lola Remedios.
1: Pero magbabalik lang din yan mamaya-maya.
0: Oo.
1: Temporary effect lang yun.
0: Fight out, temporary effect pa yan eh.
2: Retro daw yung ano namin for tomorrow na ano, dun sa aming ano, 80th Fellowship Day. So ano, ewan ko na lang, mag-wig na lang ako.
1: Okay, mga kwadro, alam niyo naman. Oo. Wala kaming topic din kasi lahat ng host namin absent.
0: Absent. Pero buti pa si Mark, hindi talaga absent, present lagi.
1: Pre, pati riyan si Mark, may kasalanan niya sa akin.
0: Ay, nako, anong kasalanan? Ay, ba't ka absent not? Ay, nako po.
2: Ano 'yon?
1: Mark Corrales, lagi ka lang absent sa show eh.
0: Ay, nako.
2: Ay, yun lang. Ngayon lang ginanahan eh.
1: Dahil dyan.
0: Ano ka lang ginanahan? Grabe.
1: Dahil dyan, Mark Corrales, no more show for you. Ay.
2: Aray! Bye! Na. Wala nang din po is Mark.
0: Ako lang ba? Parang naglolo ko yung TOC ni Terebi.
2: Naglolo ko si Terebi.
0: Yun na nga eh, naglo-loading yung mga screen natin eh.
2: Terebi, okay ka pa lang dyan.
0: Terebi!
1: Yun lang!
0: Are you okay? Kung hindi ka okay, I will chupa you. Ay!
1: Ha? Di ko pala alam, si Justin pala naglalaro ng ano, ng Hiraki. Ba't mo si sinabi sa akin?
0: Ngayon mo lang
3: ako hindi kita matawagan.
0: Kanina pa yung naka-open cam.
1: Ba't di ka nagsabi sa akin? Ba't di mo ako pining? Ano ba yan?
2: Pre.
1: I-invite ka sana sa ano, sa Smilewaka, yun na lang, yun na.
2: Yan nga yung...
0: Andun pa sa GCC, Justin? Yeah, andun pa sa GCC, Justin?

0: Ayun, bumalik!
1: Bumalik na, bumalik na. Okay.
2: Arise, Terre.
1: Eh, ayun na. Ay, nag-update na, eh. Nag-update na.
2: Arise mo.
1: Eh, nag-update go. Pwede pa muna natin sa play yung chapter kasi... Yun na nga, baka magpa-farm muna ng ano, ng pira! Money! Money! Money!
0: Parang Mr. Krabs ang atake ngayon.
1: Correct. Ayan. Press to play na. Ayan.
0: Okay, guys, ako
2: Stan, hindi niya sinabi sa
1: akin. Sige, ano man, Mark?
0: Guys, ako po'y mag-mute muna at magpapatay ng camera. Kailangan ko

0: maghugas ng pinggan.
1: Mag-open cam ka na lang na maghugas, ganun daw. Hoy! Mewing ka ba dyan? Bera.
0: Wait lang, lolo ko yung ano.
1: Oh, you know what? Habang nag-on cam, naka-on cam, naka-off cam si Mark, siguro mag-gather muna tayo ng money! Dahil, mamayang alas 7, lalaroin natin yung kabuang bagong chapter. Uy!
2: Huwag ka na maglaro!
1: Huwag kang makialam, hindi kita papa, char lang.
2: Amaw ba?
1: Oo, oh, amaw yun.
2: Okay guys, tanggal na po ang gabi kabo. Hindi na
1: no!
2: Po
1: siya.
2: Wow! Kapalit po ng gabi kabo guys, ay ano, good evening, Stylish.
1: No! Umira ka.
2: Tanggal na po si Gabriel Antaldo kahit upgrading.
3: Si Gabo?
1: Ako po!
3: Si
1: Hoy!
2: Ito na naman tayo.
1: Mamaya pa naman yun. Excited naman si Terebi, grabe. Kaya na nga.
2: Hindi ito siya ma-edge.
1: Edge, grabe. So edgelord pala tong si ano, si Terebi.
2: Yes bro, he's an edgelord.
1: Kaya pala eh. Enigma. This is all half canon events. Let's see, ano pang nandito?
2: Diba, sarap talaga lang, anong? Ano na talaga? Kumuti nga, hindi na ako masyadong nagkumubo. Thank you, Lord of Remedios, pero fight. Kasi temporary ito eh. Ubo.
1: So pag inom mo pala, biglang nawala yung ubo?
2: Oo, hindi naman siya nag-trigger eh.
1: Himala! Epektibo pala yung Lord of Remedios, grabe.
2: Kaya guys, magbili na kayo guys kung may upay de charla. Huwag nyo lang yung overdose.
1: Oo, wag lang overdose. Para lang yan sa may ubo talaga.
2: Natural to
1: eh. Okay lang ah, natural talaga.
2: Bawal, not allowed, not in, ano to? Not intended for pregnant and lactating women. And do not drink if you have allergy.
1: Yeah.
2: So, huwag kayo inuhin na maayos, maayos.
1: Oo. Know what, maglalaban nga ako be. Habang wala pang ano. Oh, explore. Infinite.
2: Okay. Sige, Gav, ikaw commentate muna din.
1: Commentate muna. Sige, Terebi, full screen nga muna sa akin yung screen. Kasi hindi pa mga kaibigan, mga kwadro, hindi pa muna natin i-play yung story kasi tayo muna siguro magta-trial ng ano, ng combat. Oh. Wait, Terebi, andiyan ka pa ba? Full screen mo yung screen ko. Yan.
3: Sigabo! Sigabo! Kagaming!
1: Wala tayong magawa. Gagaming talaga. Liga Gaming. Ang lala talaga. O tara, deploy tayo. Ayun na.
4: Helen, Lone, Ami, at Ginger.
5: Hold! Hold! Hold!
4: Hold! Hold! Hold! Hold!
1: Hold! Ano naman to? Mira, deploy mo talaga yung ad. Connecting you to the internet. Okay, anong sunod? Hey, welcome to the internet abyss. Are you looking for treasure? Someone blah blah blah blah. Oh yeah. I know the internet abyss. Like, what is? You know what? Let's question na lang. Okay. Bottomless and internal pressure levels are all jumbled up. Okay.
5: Bottomless.
1: Hoy. Pumipitik, bumabayo. If you get corrupted too badly,
5: screw it.
1: Installation records. Set off na tayo, ayun. They can delay all events until the next floor. Obtain Bamboo plugin, navigation beacon. Retains the current event tile and carries it over to the next hollow level. Okay. Alright. Tayo ay magna-navigate na. Oops. Ay! Binabara! Ano to? Ah! Pili na! Homage by Faith, Gold, Duels! The Song of Divination. You know what? I'm gonna choose this. Ayun! So, teleporting right away! Another one! Navigation Beacon here! Ay! Oh! Ah! Hindi ko na ako ay isa! No!
2: Nagsasearch ako ng Lola Remedios ang nakalagay Lola Remedios ready to be

0: interview, tapos si Kirk lang ang lumabas. Oh my God.
1: Pambihira.
2: Hell.
1: Pre, alam mo bakit? Eh, siya yung endorser ng Lola Remedios.
0: Anak!
1: How many navigation details would you like to bid? Isa lang muna siguro. Okay. The dice rolls around inside of a bowl. This is not a combat. What the hell? Skip na natin. Buy na muna siguro. Discard transaction. Add na lang to. Confirm. Corrupt inflicted. Aroy. Let's see. Okay, siguro. Kabila tayo. Alright. Wala pa combat, I see. Diba ito? Okay. Skip na tayo dito.
2: Route 8.
1: Step 5 reach. Ah, nasa ilalim na pa tayo. Pinaka-ilalim. Wala pa tayo sa level 10. Okay. After this, special carrot. Oy, okay, pwede na akong makaalis. I should have left. Oh my God, namali pa talaga ng choice. Where is it? Hello Raider. Ah, hello Raider. Leave na lang. Oh, ayun. I think we're going combat po siguro. Ah, kaibigan, we got 16 minutes left bago mag 7. Time check po yan.
3: 54
1: pa lang. Ayan, combat na. Ayan.
2: Combat! Oh, sasabak sa gera si Gabo. Oh my God.
1: Ayan. Oh, oh. Uy!
2: Yan na. Oh, oh, oh, oh. Ito na. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Sige. Samahan mo ako. Sige. Oy.
2: Oh, oh, ayan na.
1: Oy.
2: Ito na. Oh, oh, oh, oh. Tribute po yan para kay Mep sa kanyang comment. Ito na. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, my God.
1: Oy. Sige.
2: Ayan na. Yan na. Oh, oh, oh, oh.
1: Oh, yan na.
2: Boom. Sabog.
1: Spam attack na talaga. Oh. Oy. Oy. Isa na lang. Next week.
2: Tambay ang kwadro abad.
1: Oy, kapit. Oy. Tama ko. Oy, target. Sige.
4: This is the will of Krampus.
2: Uy, angas. Boom.
1: Sige. Oh. Ay, pambihira ka.
2: Excuse me po, mga kaibigan. Ah, ito na.
1: Ay, pambihira.
2: Lumalapit yung kalaban. Ate, ito na ang kanyang skies and towel. Pagsasak na lang ang iyo. Assist! And boom!
3: Pamay kang bata ka!
2: Boom! Boom! Sabu!
3: Hindi ka pa na. Ang ating commentary powered by Meps commentary ay mali.
1: Sige, yellow flash, bigyan mo ako. Yellow flash,
3: bigyan mo ako. Sige, sige, sige, sige, sige, sige. Ayan na, ayan na. Special attack ni Gabo.
2: Boom!
1: Assist!
2: Assist, assist!
1: Oh, sige, sige! Ang bihira. Ay! Namula naman. Pwede. Atake, atake!
2: Boom! Uy, nangyari kay Tere B, hindi ba tayo focus ni Tere B?
0: May inaayos si Tere B, bro.
1: Anak!
2: Anak! Kung kailan pa namang ano, pa-exciting na yung laban ni Gabo.
0: Kung kailan naging excited ang ano nila Gabo, ito na na gano'n. Ay, naku.
1: Hindi
0: na.
1: Ah!
5: The rhythm is
1: coming up.
2: Wow!
4: Final warning.
1: Oh,

0: Namatay agad ang kalaban. Wow!
1: White out
0: na eh.
2: With big balls ay mali-mali ibang sauyon, ibang sauyon.
0: Hoy!
2: Kumakabila na naman ako.
0: Kumakabila ka nga. Kumakabila ka nga eh. Grabe ka. Okay, tapos na ba? Okay. Mga kaibigan, time check. Ikaw nga mag-time check, Mark. Ikaw naman din ang host eh.
2: Ang oras sa buda sa 6:51 Philippine Eastern Time. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Gabi Gabo. Si Gabo, garandom.
0: Alas 7 pa naman yun. Grabe ka. Pero yun na nga. 9 minutes before 7.
2: 9 minutes before 6-7 6-7 break
0: 6-7 sa ishete.
2: Uy Signal error.
0: Ano na, combat

0: ngayon.
1: Bakit ang mga kaibigan ni Mark Jogran?
2: Maraming salamat po mga Quadro Squad. Kita-kita po tayo bukas, Thursday. Dito lang sa nagkikita ang show ng bayan. Ito ang
1: Tambayang Quadro Squad!
0: Aba dapat lang!
2: Aba
0: magandang gabi!
1: Dapat apa!
0: Baby! Magandang gabi, baby!

0: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
1: Pagkagising sa umaamang, walang kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

Wait lang, hugas muna ako ng ano, plato. Hello guys, magandang gabi. Hugas muna plato. Ayan, so magandang gabi sa inyo lahat and welcome sa show. Ngayon ako nagising, pasensya na. Ngayon ako nakakain, kaya ano, di ko pala alam ano na. Mga 8:20 na, 8:20 ganun. So, ayun. Malit na naman si Ante. Kaya, sandali lang. Tuloy lang natin. Tapusin ko lang ito. Ugasan ko lang muna itong ano. Wait lang. Asan na? Wait. Tugas muna ako ng ano, yung plak. Then, tapos mo kami. Ayan. Sandali lang. Kutsara na lang. Kutsara na lang. Tapos na. Tapos na. Plak, kutsara lang naman ito. Tapos,

Wait lang, sandali lang guys. Ayun, sandali lang guys. Wait. Ayun. Malapit na ako, malapit na. Ayun. Hello, hello, cream. Ayan. Hindi pa ako nakaligpit. Ano ba yan? Wait lang, sandali lang po. Pe-prepare na lang yung laptop. Tapos, good to go na.

0: turn. Send the next, send the next. Okay, so wait lang. Prepare ko lang yung ano ko. Yung laptop ko. Give me 2 to 3 minutes. Ito, commercial break muna. Charot, charot. Wait, wait, wait, wait, wait. Wait lang. Sandali, sandali. Medyo... Wait lang. Ay, shit. Hindi ko pa nasa ano yung cable. Ayan. Ayan. Gumana, gumana. Okay, so wait lang ah. Lipat lang ako ng laptop. Then... Tuloy ang show. Ayan, so... Hello, guys! Welcome sa Hangout with Mamon. Dito lang sa Spell Radio. So... 6 minutes. Ako medyo... No, medyo nagahol. Kasi... Alas 8 na ako nagising. Kaya, pasensya na, guys. Nalate na naman si Mamon med konti. Kaya, ayun. Wait lang. Nilipat na ako. Sandali lang. There we go. Ayun, nandito na nga ako sa laptop. Ayun, so good evening, guys. Ayun, welcome. Welcome to the show. And ayun, welcome. Welcome sa Hangout with Mamon dito sa Cool FM. Ano ba yan? Makapinakat naman eh.
1: Aray ko.
0: Ayan, so, good evening guys. Welcome sa Hangout ulit. Then, let's continue our conversation about... Nakagis nun, sorry. Nakagisnan kasi ano na rin eh dati ring show ng Cool FM pero sana maere ulit which is sister station na rin ng Smile, so shoutout po sa mga kalamaw, sana magkita-kita pa rin tayo and sana maere ulit to sa mga kasama natin kahit recorded. So, yun. So, pag-uusapan natin ulit. Let's continue our topic about... Ang bayad. Sinisipod na. Sadali. Ayan, okay na. Anong say mo na magbabalik ng Gandang Gabi Vice? Pero ngayon, sa GMA naman ni Eric. Ito lang masasabi ko. I'm happy that GGV is returned kasi unang-una ano yun eh, icon yun sa ABS eh. Tsaka second, good move na they are putting that on GMA para mas lalong malawak ang reach and if ever na

0: ano, para, and ang maganda dito, merong unfiltered version na, wala sa TV. Pero sana, no, pag ganyan, isang, ano, sa TV, sa Sunday, kasi Sunday, GGV, tapos, sa Lunes ng sinundang araw, yung, ano, yung mismong, ayun. So, sa, ano mismo, sa madaling, sa Lunes, sa sinundang araw, yung unfiltered version, kung if ever. Then, then let's follow on to the other topic. Well, let's continue. Tuloy natin yung ano, tuloy natin yung topic natin last episode na hindi natin nahagip kasi nga ano ba yan? Sinipon na naman. Ayun, so pag-usapan ulit natin yung patungkol sa ano, patungkol sa street preaching. Ayan. Alam niyo, napaka-controversial ng topic na ito kasi hanggang ngayon hindi pa rin natatahimik si Ate Girl. Oo, hindi pa rin natatahimik. Kaya nga hanggang ngayon, nagiging laban pa rin siya ng mapanghusgang lipunan ng social media. Ay, guys, speaking of that, magbabalik po yan mamaya. So, antayin niyo. Magbabalik po ang parapernalia, yung successor ng kontra. Charot. Mas wala pa ring tatalo, wala pa ring kokontra sa kontrabando, pero ayan. So guys, wait lang ah. Oy, nandiyan pala si Tita Meps. Hello Meps. Uy. Ng cool. But may transmitter ng ano ng TG ng Cool FM. Namiss ko yung ano na yan. Pero guys, tikla. Top 5. Ayan, antay niya, may mga bagong ano ng top 5. May mga bagong entry sa top 5. Pero for the meantime, ano lang muna tayo ha. Medyo ano lang muna tayo. So, unang ano, ang unang topic natin ngayon is patungkol sa mga street preachers. Alam niyo, nakakatawa lang kasi ayun nga, nagpipreaching siya sa LA, sa mga sa loob ng mga pampublikong sasakyan. Alam niyo, wala namang problema to be honest to preach, to practice what they preach, to know kung ano yung para i-share yung kanilang faith, pero saying na magaano ka ng faith patungkol sa ano sa loob ng pampublikong sa sasakyan is a different story. Tulad nga nung doon sa topic natin last week. Ang daming mga hindi mo alam kung sino yung mga nandoon sa pampublikong sasakyan. May mga kakagaling sa trabaho, may papunta ng eskwelahan, pauwi, may pupunta sa gala, may iba na maghahanap ng trabaho. Hindi natin alam kung ano yung takbo ng mundo. Tsaka yung nasa loob ng sasakyan. Tsaka hindi lahat Kristiyano. Kasi ang dami rin mga ang hindi mo alam kung yung mga tao doon Katoliko, kung yung mga tao doon same ng faith. same ng pananampalataya. Hindi mo masasabi yun. Hindi mo mape-predict. Kasi sa totoo lang, hindi naman halos lahat ba kapanalig mo eh. May mga Katoliko, iglesia, may mga Muslim, may iba pa nga, atheist eh. Hindi mo masasabi na lahat doon Kristiyano. Lahat sa'yo makikinig. Lahat makikinig sa'yo. Yun yung nagiging issue kasi ayan eh. Pampublikong yung sasakyan yun. Tapos pampublikong yung sasakyan tapos doon ka magpipreach. Ang nakakatawa lang sinita sila ng guard ng LRT. And then nag-ano naman to sa social media, nag-ano sila sa social media, sabi nila, na para bang, ama, Lucy, ay, sorry. Sorry. Na para sila pide-persecute, kasi syempre, ano yun sa pananampalataya nila na mag-share, di ba? Mag-share kahit na wala sa lugar. ganon sila kalala. Kasi, first hand eh. Kasi, nung naging born again ako, 2019, naabutan ko pa yung nag-street preaching. Pero ang lala na street preaching eh, kasi yung pumapasok sila sa bahay. Kahit nga yung naglalaba, ipinipreach nila eh. Ganun kalala. Kahit sa loob ng covered court na nanonoor lang ng volleyball, nanonoor talaga. Nanonoor talaga, Mamon. Umaantar pagiging Rizaleño mo, ha? Ayan. So, yun nga. Pati ba naman yung mga nananahimik lang? I mean, yung mga papasok lang sa... Ay, talaga, pumapasok sila. Even sa loob ng covered court, ganon kalala. Tapos meron pa nga may napasukan silang bahay ng sa compound na yon, mga Muslim. Ang lala. Kasi na-intimidate sila. Tapos kasi ang dami mga Muslim, yung iba doon ayaw mag-share kasi nga Muslim sila eh, di ba? Muslim. Pagdating sa sinare nila sa amin na habang nag-ano sila sa bahay ng mga Muslim, nag-ano power, religion, and by Jesus name. ganon sila ka lala. Tapos ang malalapan yan, pumunta talaga sila sa amin. Pumunta talaga sa amin sa bahay. Buti na lang ano, buti na lang nandun ako. Kung hindi, aray ko. Pinag-pray nila ako, pinag-ano nila ako. Doon pa talaga sa loob ng subdivision. Doon pa talaga sa ano, sa may tindahan. Eh, buti na lang yung nanay ko. Ano, buti na lang yung parents ko. Hindi. Buti na lang yung parents ko. Medyo may naramdaman na siyang off sa ano, sa church na yun. Nakakatawa lang, nakakatawa na nakakalungkot kasi pwede ka namang ano eh, pwede ka namang mag-ano na faith in sa ano eh, sa loob na simbahan and sa and outside the four squares. Wala namang problema if you're worshiping outside the four squares. Kasi part yan ng religion, part yan ng faith eh. Nakasabi pa ni, sabi rin ni John Wesley, the world is my parish. Ano? Tsaka walang Diyos sa loob lang ng simbahan. Pero, may ano, may designated place naman sa ano ng street. Like for example, sa gilid ng simbahan, sa gilid ng mga parke, nandiyan yung mga ano, nandiyan yung mga saksi ni Jehovah. Alam niyo mas malaki pa respeto ko sa mga ano eh, sa mga saksi ni Jehovah even though na medyo na medyo may ano talaga sila na medyo may ano sila sa paninindigan nila, like hindi sila pwedeng bumoto, hindi sila pwedeng hindi sila magse-celebrate ng birthday tsaka new year kasi may ano yan, may interpretation sila eh. But yung different interpretation nila sa Christianity. Pero andyan yung ano eh, andyan yung respect na ano eh, na yung tipong Nakatayo na sila, nakaano yung, alam niyo yung mga flyers? Wait lang, i-send ko lang yung ano. Wait lang. Jehovah's. Okay, yan na lang natin. Basta yung mga nandun sa labas na ano, ito, mga ganitong picture. Wait lang, Terabi, ipakita mo itong ganito. Kasi, kasi guys, ayun. Ayan, for example, yan. Yan, nakaano lang yan sila, nakaupo, nakatayo. Nakaupo or nakatayo or nag-aantay lang sila sa mga taong interesado na makinig, nung makinig ng ano, ng Word of God. Nakakaano lang, nakakatuwa. May ibang hindi ano, merong iba na talagang medyo extreme kasi nagbabahay ba. Yung iba na ano, kahit pilitin mo, pinipilit ka pa rin, kahit ayaw mo na. Pero majority to them, napaka hands-on nila and napaka hands-on lang nila pag interesting yung tao. So, mas ano yung saksi ni Jehovah, mas passive kesa sa aggressive. Tsaka isa pa, meron yung mga, yung iba, ginagamit nila yung faith nila to, ano eh, hindi para maging aggressive, to share aggressively their gospel. Karamihan sa kanila, nag-aano sila sa mga community services, nag-aano sila ng public service, especially mga kapatid nating Katoliko dyan. Pag halimbawa may mga pa-events, sa halip na i-ano nila sa street preaching, yung ano nila, nandyan sila sa ano, sa ayun, sila yung mostly popular pag ano, pag halimbawa, ewan ko kung anong mga activities ng mga ano eh, ng mga kapatid nating Katoliko na sa ano eh, sa labas sa simbahan eh. Ang pagkakaalam ko lang, pista na talaga yun. Or ano, or mga programs. Pa-Zumba, yun, Zumba. Nag-Zumba na nga, nakatulong ka pa sa simbahan. Ayun. Pero sa ano, sa mga iba, sineshare nila yung faith nila through ano, anong tawag doon? Through sharing, literally. Kasi may mga ibang churches na ano eh, na instead o na nasa ano, nasa labas sila ng ano, nasa labas sila ng pamilya nila, nasa labas sila ng church. Ano? Ayan, nasa labas sila ng church, then uy, shoutout nga pala sa mga kasama natin sa mga nanonood ng Smile Network sa Twitch. Nasa Twitch din tayo, mga smileys. So ayun. Grabe, ano to? Ano? May perception, ganon. May chat sana, may sa gilid by Discord. Tapos dito by Smile Network naman. Paka? Ayun. So let's go back. Ayun. So balik tayo. Ano? Karamihan sa kanila mga ano talaga 'yan. Karamihan sa kanila mga pag halimbawa tuwing umaga. Ayun, tuwing umaga, pagkagising sa umaga, uminom ng MSA gatas. Ay, mali. Ano ba? Pagkagising sa umaga.
1: Iba yun.
0: Mali. Ayan. So, uminom tuloy. Pagkagising sa umaga, mag-aano yun sila, maaga yun sila nagigising, nagpe-prepare ng mga pang-almusal, kapit pandesal. Naalala ko yan sa church ko noong mga 2024. They are sharing tag dito. They are sharing foods to everyone. Ayun, mas okay pa yun sa akin na sila, nag-share sila ng food. Tsaka ano rin, word of God, kung interesado yung mga tao, kung interesado talaga, ayun. Tsaka yung mga iba na ano eh, yung iba na, ayun, sa mga Katoliko pala, pag halimbawa, for example, Ash Wednesday, pumupunta sila pag walang pumupunta sila sa mga kapanalig nila na ano, na hindi makapunta kasi may trabaho. Ayun, isa na yun. Example na yun doon. And ayun. Tsaka sa ano, sa yun, sa different churches. Ayan, sa different churches, especially sa ano, sa amin, talagang nag-ano sila for nasa labas sila ng church to para bigyan sila ng kapit pag ano, pandesal, para pang ano, pampainit ng chantuy pagsimula ng araw nila. So, ganun lang, napakaliit na bagay pero ang laking tulong para ano, para ma-share. Kasi parang ano na rin yun eh. Parang sinasabuhay na nila yung love thy neighbor, yung mahalin mo. Kasi yun naman ang ano ng Panginoon eh. Kesa naman sa mag-street preaching, ang ano pa, nagiging disruptive pa. Ang nakakatawa pa dito, pati si Pikachu Prinich. Pati si Pikachu. Ang lala. Ano, tipong ano, pati si Pikachu, yun ano, Prinich ng mga tao. Prinich ng mga Pariseo. Hindi ko nasasabihin yung ano, yung sekta kung ano. Grabe, na ano ko lang to sa nag-open lang ako ng Facebook tapos naano ko tong entry na to na maraming maka-Diyos na hindi makatao. Totoo to. Ang daming mga maka-Diyos na hindi rin makatao, which is, to be honest, it's true. Alam mo yung nangyaring flash flood sa Nepal? Yan, example na rin yan. Kaya, kasi, yeah, example na rin yan. Kasi, ano eh, tawag dito, ang daming, kasi alam nyo, nakakalungkot lang kasi yung mga sinasabi nila na kaya sila pinabaha kasi una, you know, first of all, nasa, ayun, so, wait lang. Ha, ayun. So, first of all, inaano sila, sinasabi nila na kaya sila namatay, kaya sila na ano, kaya sila natabunan ng baha kasi hindi si Jesus yung ano, sinasamba nila. Eh, hindi po Kristyanismo ang majority na church, may na religion sa buong mundo. Nakakalungkot na you're enjoying the suffering. You're enjoying the suffering of others because your faith is opposite. Maling mali na ganun yung naging perspektibo mo. Then naging ano na yun eh, naging iconic na yan sa mga Bravo Alpha eh. Oo, ang daming mga Bravo Alpha na ganun yung ano, ganun yung mindset nila. Kaya, and that's my first hand experience actually. Kaya, peace lang. Kaya, ayun. Ang ano lang, ang may sasuggest ko lang, hayaan nyo na lang. Hayaan nyo na lang sila. Kasi trip nila yan. Pero, ano, alamin natin sa mga ibang mga ano rin dyan, sa mga ibang mananampalataya, alamin din natin yung boundaries, alamin din natin kung saan yung tamang lugar tayo mag-share ng gospel. Wag, pwede naman sa street, oo. Pero wag kang pumunta sa street para mag-gate crash at mag-condemn aggressively sa mga tao, lalo-lalo na sa Pride March, sa mga Catholic festivals, and even sa isang festival sa United States na they condemn them as quote-unquote mga witchcraft festival. Nag-pray sila talaga, nagbilog talaga sila. Na para bang nag-ano rin sila, nagdasal rin sila na escucha las palabras de las brujas. Ayun. Alamin natin yung mga lugar. Tsaka meron pang ano eh, na tsaka kahit sa aeroplano, wag naman kayong ano, wag kayong tag dito, wag kayong mag-street preaching, mag-ano lang, ng basta-basta. Kasi di mo alam kung ano yung mga tao doon eh. Tsaka nakakalungkot lang, may double standard. Pag mga Kristiyano, okay lang. Pero pag mga Muslim na yun na gano, pag may Muslim lang na nagdadasal dun sa prayer area, or napatakbir sa sigaw, natatakot na kayo. Lalanin nyo. So, ayun. know the places where to preach. Yun lang naman. And guys, susunod na nga pala ang parapernalia and topic natin later is pheromone maxing o putok maxing. Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala.
1: Following advertisements you'll be seeing, ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that I don't real, fa.
2: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
3: Pagkagising sa umaang mangon at kumain ng sapat, katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Magandang gabi, East Asia, classmates at mga ka-heartbeat. Hello, hello! Ito nga po guys, ang show para sa mga mangmang, utakbiya at mapapuskalipunan ng social media na hindi nagbabasaan ng buong news article, nakadepende lang sa headlines, at isa pa, hindi pa nanonood ng Cool News Primetime.
1: Aray ko!
0: Okay, so, ayan, simulan na po natin ang show na number one commentary show sa balat ng universe. At ito po ang Parapernalia. Asan ba po yung music?
1: Aray ko!
0: Ayan! Nasaan na po ang graphics? Sa ulo po ng mga nagnanana, sa mga nagbabaga, nagnanana, inuuod, at nabubulok na balita. Ayan. Pheromone maxing o putok maxing? Ayan. So, ayan, medyo ano tayo, medyo komentaryo tayo dito kasi nakakaano lang tayo eh. Nakikita ko to sa mga social media na yan eh. So, kasi mga bayaw, ang naging ano dito, naging naman dito sa balita, sa naging ano dito is, dear, pag ano ka, pag hindi ka naliligo, tapos spray ka lang ng spray, ayun, spray ka lang ng spray ng ano, spray ka lang ng spray ng pabango sa ano, then, ayun lang, di ka naliligo. Tapos, yan mo yung natural mong ano, natural mong amoy. Natural o ano lang, kaasiman. O, huwag mo natin anuhin yun guys ha. Medyo, ayan. Pero guys, please. Wait lang, inaano ko lang dito. So, ano bang problema dito? Kasi, unang-una, pinapromote ninyo yung kadugyutan ninyo eh. Pangalawa, may magte-date pa ba sa'yo na amoy anghit, amoy baktol, amoy putok, at amoy imburnal ka? At mukha ka pang pinipi. Guys, easy to. Easy.
1: Aray ko.
0: Ayun. So, ayun, siyempre, ano eh. Siyempre, naging ano tayo dun eh. Then, lalaki tayo guys. So syempre, pag lalaki dapat ano, maayos yung pagdadamitin niyo. Dapat maayos yung ano, yung suot ninyo kasi maayos yung dapat laging ano, laging maayos yung syempre, alam niyo na 'yan eh. Dapat hindi lang marunong kayong ano, hindi lang marunong kayong maligo. Marunong din kayong maging aware sa sarili ninyo. Kahit man na safeguard o deodorant, okay na 'yun. Pero Diyos ko, mag-aano kayo? I-increase ninyo yung ano, baka mamaya mapakanta na lang kayo nung may B.O. na ako kay Michael B. Eh. Oy, easy tol, easy. Ayun. So, nakakatawa kasi. Kasi ano eh, kasi kayo, yan yung dahilan kung bakit kayo nagiging alone. Ayun, kung bakit kayo nagiging alone kasi kayo rin kasi kayo rin kasi inaano ninyo na ini-insist ninyo na kasi naging ano na rin yung dati na pag hindi ka masama raw ang pagdigo kasi pagdigo araw-araw kasi pag di ka pag naliligo ka araw-araw, nasisira yung oil sa ano. Eh, wala kaming pakialam. Nasa Pilipinas po tayo, kaya kailangan po natin maligo ng ano. Kailangan po natin maligo ng maligo ng kailangan nating maligo talaga. Malala ang panahon dito sa Pilipinas, kaya wag tayong umasa na ano, hindi po ito katulad ng China, ng Korea at ng Japan na medyo ano, medyo madalang maligo kasi nga ano, kasi nga ayun. Pero ayun nga mga bayaw, kung gusto ninyong ano, kung gusto ninyong mapag-isa kayo, pwede niyang gamitin. Huwag kayong maligo araw-araw, mag-perfume lang kayo, kaya mag-body spray lang kayo. Tingnan natin kung may may maraming ma-attract sa inyo. Ayan. At sa edisyong ito ng Parapernalia, pag-uusapan din natin yung mga pati si Pikachu, pinatulan ng mga Pariseo at Escriba. Wala naman pong problema kung kayo'y ano, kung kayo po'y kung kayo'y may ano na, sa pananampalataya ninyo, pero please lang naman, wag naman pati si Pikachu. Ina-accel niyo yung oras si Pikachu. May ano pa siya, may competition pa siya sa tournament sa Pokemon. Hinahanap pa siya ni Ash. Lala. Ay nako. So, pero yun guys. Susunod na topic na po tayo ngayon. Punta na po tayo sa top 5. So, sa top 5 ng edisyon ito, sa kanilang nakalimutan ko na. Kasi last week pa sana to gawa ko. At nakalimutan na because of technical difficulties kaya di ba. So, top 5 ng

0: Weeks.
1: Hello. Ayan, wait lang. Hinahanap ko pa. Sa top 4. Wait lang. Hinahanap ko ang top 4. Sandali. Nasa na yung... Top 4. Dito. Terebi, ayun. Sa top 4 ng edisyong ito, ano ang tawag ng naanang bata sa tatlong braser?
2: Again, saan eh?
3: Google, fire Google, water Google.
1: Wow! Oh! Ay, naku po, ang lala. Grabe na, ang ano, ang lab trip ng ano, water Google, fire Google. Water Google, fire Google. Tama nga naman, yung, kasi, yung avatar? Avatar Google. Water Google, fire Google. Google, fire Google. Water Google. Yung Water Google Microsoft Edge. Ano naman yung Brave? Air Google? Air Google? Ay, hindi, Safari pala yung Air Google. At sa top 3 ng edisyong ito, ayan. Ano ba itong nangyayari sa Robinson's Fun Run last year?

0: Ba't naman po ganun?
1: Ano ka na ito? Lamay ba to or ano?
0: Ayan, lamay. May nagluluksa. May grabe yung traffic. Or fun run ng fun walk. Or number 4, Martin Rivera. Okay, at sa top 2 sa edition ito, ay naku, medyo kinakabahan ako dito ah. Medyo archive lang tayo. Throwback 2009. Sino kayang politiko sa Pilipinas na tinaguri ang Barack Obama of the Philippines?
2: Oh my God!
3: Aray ko!
0: Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Huwag naman ganun! Lala! Ba't yun yung ano? Ba't yun yung ano? Diyos ko! Ano pong thought process po nung gumawa ng poster na yon? Tingnan nga natin ulit. Ang lala! Grabe yung thought process ng gumawa na ito. Wait. Kasi conservative, parang ano eh, parang medyo ano si Bine eh, parang medyo center left eh, center right eh, tapos si Obama ano yun, liberal. Dahil ba sa ano, ayoko na, kinakabahan ako.
3: Aray ko.
0: Ano po? At sa top 1 ng edisyong ito, ano kaya nasa laman ng ano kayang i-unbox na po natin ng Realme C2, guys. Ano ba naman yan? Seryoso ba to? C2? Realme C2? Ang laman? C2? Tapos, yung hindi pa masarap na flavor, Diyos ko.
3: Aray ko!
0: Pwede nyo namang yan na Apple eh. C2 Apple. Mas masarap yun mga ano, mga bayaw. Mas masarap pa yung C2. Kaya, ba't naman to ano? Ba't naman C2 na yellow? Ba't C2 na yellow? Grabe naman. Nung lala eh, no? So, ay, naku po. So, recap lang tayo sa
3: mga... Aray ko!
0: Okay, bago muna matapos ng parapernalia, iyan muna natin to. Top 5 to top... simulan na, i-recap natin ang top 5 sa edisyon ito.
4: Für Mareike bricht eine Welt zusammen. Doch so schnell lässt sie sich nicht.
0: Ayan, top 5 at top 4.
5: Okay, minsan eh.
6: Google, fire Google, water Google.
0: Top 3.

0: At ito po ang top 2 ulit, top 2 ulit. Medyo kinatatawa pa rin ako dito. Grabe ng top 2 na to. At sa top 1, syempre, Realme C2. Unboxing!
1: Aray ko.
0: Ito ba yung phone dati ni Mimi?
2: No! Iba yun!
0: Iba yun? Malik! Ay, nako talaga naman. So, ayun, mga bayaw, medyo ano nang tayo ha. Medyo nagsisimula pa lang tayo, wala pa tayong topic, pero hoping next time magkakaroon pa ng bagong magkakaroon pa po ng bagong entry sa parapernalia. Kaya abangan niyo 'yan mga bayaw. At dito na po dito na po nagtatapos ang parapernalia, ang number one number one commentary show para sa mga mangmang utakbiya, mapanghuskan lipunan ng social media na hindi nanonood ng news radio. Magandang gabi sa inyo lahat.
1: Mababalik
0: po ang ating naman ulit. Nasaan na po ang ayun, hangout twin mama na po ulit tayo. Ayan. So, ayun mga kaibigan. So, naging topic natin kanina sa parapernalia is about ayun. Ayun. So, ang ano dito mga kaibigan kasi naging ano eh, naging trending to dahil sa ano eh, pheromone maxing kemay kemerute. So, iano ko lang yung ano nun. Wait lang. Pheromone maxi. Ayan. So, iano natin itong article na ito. Kasi, medyo ano, medyo alarming. Medyo alarming tong ano. Hindi sa alarming. Nakakatawa lang tong trend na ito. Kasi, syempre, ano yung pheromone maxing eh. Kasi sa totoo lang kadiri, first of all napakakadiri ng ano, ng mismong trend na yun. So ayun, ayan, pheromone maxing is the latest self-optimization trend to make a bold claim about attraction.
3: Putok.
0: Ayan. So, ayan. Circulating on the practice which is circulated on TikTok. Grabbing source. Source Mariosep. Ayan. So, involves ditching deodorant. So, as part of looks maxing people, kasama na yung ano, yung part of looks maxing pipeline in pasintabi po sa mga kumakain ha, involves ditching deodorant, skipping showers, and occasionally umiinom ng sarili nilang ihi to sweat out the toxin. Huh? Lala
2: 'di ba ano yung ihi puro dumi, why would they drink it to filter out more?
0: Oo eh. Yun nga, ang lala eh. Nagulat ako nung naano ko yung ano na yun, yung balitan yun. Seryoso kayo? Pati inaano niyo? Ang gumagawa na nga tanong siya ni Floyd Mayweather eh. Di ano? Ayan. So, ayan. All of these are served in the service. ayoko na. In the service of amplifying natural musk that allegedly contains pheromones that biologically irresistible. So, ang ano, ang cell neto is, stop trying so hard, smell like an animal, watch an attraction happen. Seryoso? Seryoso kayo, guys? Ito yung ano ninyo? So, lala ha? Ang lala, ang lala. Ito, ano to? Kasi kung tutusin, napaka ano na yan eh. So, parang inaano talaga ng tunay na lalaki, walang ano, walang amo, hindi nagsashower, walang nagsashower, hindi nagsashower, hindi naggaano. Ano lang, perfume lang, okay na, sapat na. Tsaka pag tunay na lalaki ka, amoy putok ka. Ano ka, amoy anghit ka. Diyos ko. Seryoso kayo? Karamihan dito, mga ano yan eh. Mostly, tapos pag kayo nasabihan kayo na or na ano, nabasted kayo kasi yung amoy ninyo. Lala. Lala, lala. So, ayan. May ano. Kasi sa totoo lang, pag may ano kayo, may mga date kayo, mas inaano nila yun, mas maganda pa kung halimbawa ano eh. Mas maganda kung maporma ka at ma-hygiene ka. Kasi yun yung pinaka-importante sa lahat, hygiene. Personal hygiene is more attractive. Kasi okay lang kahit ano ka, okay lang kung di ka pogi, wala kang hitsura, ang mahalaga may ano ka. Ang mahalaga may ang mahalaga, importante ay ang mahalaga may ano ka, may hygiene ka, may basic hygiene ka man lang din. Kasi ano rin yan eh, part na rin yan para maging ma-attract sila sa iyo eh. Ma-attract sila sa iyo kasi ang bango mo, maalaga ka sa sarili mo. Tsaka ang malala pa rito, pag maano ka sa sarili mo, maalaga ka sa sarili mo. Kahit babae yung gusto mo, sasabihan ka ng bading. Eh mas ano pa nga mga bading eh, mas ano pa nga mga bading sa hygiene nila eh. Wala akong na-encounter na mga bakla na ang babaho nila. I mean, merong iba na siguro dahil rin sa ano, pero napaka-maalaga nila sa sarili nila. Ganon kalala. So, also madam, nilipat na, okay, so please lang po, maligo po kayo. Yun yung pinaka basic hygiene sa lahat. Maligo kayo, mag-toothbrush kayo.

ni Mama Mary from December 8 to September 8. Ito, ito yung mga ano, ito yung Jose Rizal lang ano. This is Jose Rizal of the Catholics here in the Philippines kasi ano eh, December napapagkamalang birthday ni Mama Mary December 8. Oo. Napapagkamalang birthday ni Mama Mary yung September 8. Yung December 8. Well, eto ha, sorry guys, pero sa totoo lang, yung birthday po ni Mama Mary ay actualmente, September 8. Yung December 8 po, Feast of Immaculate Conception yun. Oo. Feast of Immaculate Conception yung December 8. Oh, tingnan mo, kahit hindi na Katoliko, alam na yung... alam na alam pa rin. Ayun. Pero ayun nga, guys. Medyo ano lang, natatawa lang talaga ako kasi yung iba, yung Rizal Day, akala nila birthday ni Jose Rizal. Yung pala, birthday ng... death anniversary ng... You know. So, medyo ano lang po guys ha. Siya nga po pala, since birthday ni Mama Mary last week. So, happy birthday po kay Mama Mary dahil birthday na po ng nanay ni Jesus na sumbungan ng mga Katoliko pag hindi na kada si Mama. kung hindi si Mama Mary. Napansin ko pala, di pala ako nagsalamin. Di ako nagsalamin, buset. Okay, so, kala ko Mama Lenny na naman. Mema naman tong ano na to. So, sa lahat talaga, no? Lagi niyang hanap si Malens. Hindi ko na lang aanohin kasi ano rin eh. And siya nga pala guys, mamaya pong gabi, mukhang maglo-launch po ang Apple ng bagong iPhones, yes. Ewan ko lang kung totoo ba ang chismis na may iPhone na i-skip ang iPhone, ang base model iPhones, and ang i-launch lang ngayon is iPhone Pro Model 10, also iPhone Ultra. Pero hindi naman pwedeng iwala yon kasi syempre, integral part na yun ng ano eh. Part na yun ng marketing ng Apple eh. Confirm na yung Apple na natutupi. Medyo may chismis na yung iPhone na foldable kasi na ano sa Xcode, nakita nila sa Xcode yung may feature na nag-expand yung screen. Tapos yung... tapos yung ano, yung single screen doon, para siyang yung mga passport size ng mga Samsung Galaxy Fold 8. Ayun. Pasensya na, hindi ko na sinasama yung Z kasi nasanay na ako sa Samsung Galaxy Fold. Grabe. Kwebang-kweba. Pero ayun, so, abangan po natin. Pero syempre, yung foldable, yung pinakamahal dito. Trust me, bro. And, ayun, ang dami pang mga bagong mga abangang Apple products. So, abangan nyo na lang yun mga guys. At, uy, 9:40 na pala. Replay ba ng mga show ni Sen mamaya? Or ano pa rin? May show ba si Senny Boy? Senny Boy? Paging kay Senny Boy na nawawala sa customer service. Paging. Ano siya? Na nasa customer service room.

0: Te ano, Shen, meron bang show? Or archive lang? Archive lang ng mga ano?
1: Ano to? Ano yung sabi mo ulit, Mamon?
0: Kung may show ba si Shen ngayon?
1: Mamaya pang 10:45.
0: Wait lang, ano susunod ba ngayon?
1: Ayan, hindi ko alam. Terebi, ano susunod?
0: Terebs, ano susunod? Music automation ba?
1: Kasi sa... Ano yung cooking links mo?
0: Yun yung susunod? Nabago na yung time slot.
1: Hindi, temporary lang naman. Kasi 9:45 dapat 9:45, pero 10:45 muna daw si Gikas. So sa Pool FM, 10 PM will be replay ng Gikas sa Tigon. Then 10:45 yung Gikan talaga sa Smile Style Magkas. So, nice. Ewan ko kung ano susunod sa Smile.
0: So ano susunod? Alas 5:30 na?
1: Let's see. Kung ano susunod?
0: Sige. Dito na nga po nagtatapos ang Hangout with Mamon. Yun na nga ating show. Sheesh! Nakapakaangas!
2: Hey!
0: Okay. Sige na ano, tapos na po ang Hangout with Mamon and magkita-kita po tayo next week. And medyo ano po tayo, medyo birthday special po tayo next week. Nami, Idol, okay lang po ba na yan ako yung format mo for this for next week's episode? Last, nung ano pa yun? This September 3 pa yun.
2: Aray, 6 bro. Days ago.
0: Ayun. So, ano tayo? Medyo, ano tayo? Medyo yan na natin, talambuhay natin. Oy, wala pa! Mamayang alas 10 pa yun. Mamayang alas 10 pa yun, Terry.
1: Ikaw na lang sa pangalan ni Joy Tachibat.
0: Ano, so, abangan ninyo yung Hangout with Mamon, magmamala Midori's Midnight Sessions tayo dahil i-ano natin yung, ano ko, yung life ko doon. So, ayun, dito na nga po nagtatapos ang Hangout with Mamon, 9:42 na, overtime na po tayo, kawawa na po yung ano. So ayun, magandang gabi.
1: Ewan ko kung ano yung next program. Basta, okay. Abangan nyo na lang.
0: Abangan nyo na lang, guys. Dito lang po yan sa Smile Radio. Bye-bye!

0: Radyo Pa.
1: Radyo Pa. Grabe. Hello, hello, hello. Good evening ulit mga smileys at nagtataka kayo kung bakit bumalik ang Good Evening Smileys is napaaga po ang tapos ni Sen. Actually, si Sen dapat hanggang 11:25 eh. Kaso, pinaaga na. So, ang gagawin po natin ngayon is LTG, please kindly open
2: record,
1: your...
2: Kangiti,
3: for ha? The record, magkakaraoke na naman ba tayo? Parang amo na.
2: Huwag na!
1: Magkano ako? Okay, Sen, proceed.
2: Sige.
4: No! Guys, magkaraoke kaya kayo. My way. Ay.
1: Wag yun. Okay, Sen, proceed. Okay. Smileys, mamaya muna. Sen, anong gusto mo ipahayag na mensahe?
2: Just to let you know the reason why I decided to cut off. Masakit na lalamunan ko.
1: Okay. Magpagaling kasi.
2: And I still need to record for my midterm project. Deadline bukas, 12 noon.
5: Procrastinate.
6: So guys.
5: Finest.
6: Guys, so ito po ba yung parto ng Jensen Airport? Good evening, Smileys.
1: Part 2 po kasi.
5: Tulungan nyo na lang magganap.
6: Yung ano kasi
2: yun. That's it for me. I'll have to bow out na. Iinom na ako ng Nola Remedios. Thank you, everybody. Good night.
5: Sige. Ingat.
1: Good night, Sen. Okay, thank you very much, Sen.
6: Ingat. Bro, so yung ano kasi, yung code kasi ng Jensen Airport, ng ano, airport code is GES. GES kasi yung code ng ano. Kaya sabi ko Jensen Airport. Good evening, Smileys. GES.
1: GES.
6: Oo.
1: Okay, habang naghihintay pa tayo sa... Naghihintay pa tayo for MMS at wala, since wala rin naman tayong news radio tonight, kakamustahan lang muna tayo rito. So, Mito, ano nilalaro mo?
6: She's playing ang series to sa MCF?
1: Yung series pala siya. Billy the Millionaire Hats.
6: Maraming editions and series.
1: Naghahanap ng sombrero.
6: And si Kuya CJ, wala pong nangyari sa kanina.
1: wala. Ano lang rin. Masarap lang ang ano kanya.
6: Masarap ang ulam. Masarap ang ulam, brother.
1: Ano ulam ni, ano? Si Kuya CJ, ano ang ulam nyo?
7: Bumili lang ako ng ano, ng LTB, Lugaw, Toko, at saka Baboy. Tsaka Delight. Holy Trinity.
1: Delight, hinaluan niyo po pa ng soju. Not the Holy Trinity. Natatrama ata si drummer dito.
6: Sa lahat ng ay...
1: Oy, Romar!
5: Hello! Ba't nadidisi ako? Nakakainis.
6: Ay, joke lang. Ay.
1: Hindi. Okay, Bita, ano yung nilalaro mo ngayon?
5: Miss, ano guys? Nasa quest ako to clear all the Mystery Case Files games and na-clear ko na yung Huntsville. So now I'm on Prime Suspects.
6: Ano to? Na-smile playback. Smile
8: ay, throwback. Pinaro ko din dati. Throwback.
5: Playback ka dyan.
1: Ni paa.
5: If you know, you know, guys. If you know, you know.
3: Ang hirap naman neto.
5: Explain ko to sa show. Maya.
3: Okay. Tulungan niyo ako, guys.
1: Okay.
5: Tutulungan kita.
1: Ano yung LTG? Yung
7: inulam ko kanina.
5: Ano?
7: Yan yung inulam ko.
5: Ay, score yan na. Ayun na. Oh my God.
3: Kaya tulungan mo.
7: Nasa open chat.
8: Ano yung inulam ko kanina? Magtulungan. Ay.
5: Jess, babe. Try mo yung Jess.
7: Wonderpits yun. Surely yun, Jess. Wonderpits yun. Yan o, yan. Combo. Yan o. Lugaw, Topa, Baboy, tsaka Delight.
5: Oh.
8: Uy!
5: Baboy, bigla may Delight eh.
1: How about cube?
5: Musta ang experience mo sa ano? Sa
6: bro, yung back road ni ano ni Kuya CJ, akala ko yung pizza ng SNR.
1: Ay, oo nga, no. Sa kulay ng ano, kala natin pizza
5: ng SNR. Jubes.
3: Tapos na.
8: Akala ko pizza ng SNR, pre.
5: Nice.
1: Ano lang pala, nice. Appliance.
8: Ref nice. Di ba yan, ref? Ref, no?
7: Yes. Washing machine.
1: Ooh. LG. Laro gaming. Ay, grabe.
3: Oh my Ute. God.
5: Ute.
8: Bro.
5: Ute nga.
8: Bro, hindi bro. Di na ako naglalaro gaming. Kaninang umaga yan sa
1: Nah. Okay, anyways, kamusta po natin si Paa MSA? Anong iniinom mo? Parang may naininom ka kanina.
0: Ay, wala akong iniinom. Kumakain lang ako ngayon.
1: Ah, kumakain? Ano ang ulam mo?
5: So what you're eating, bro?
0: Pancit canton, chicken poppers.
1: Ah, chicken. Oh, sarap daw combo na yun. Sorry.
9: Chicken poppers. Sarap.
1: Healthy talaga. Yung chicken hell poppers yeah. Ba, ano siya, plain version lang siya or may sauce?
3: Ang hirap lang doon.
0: Ang naman normal.
1: Ah, normal na, no. Still, masarap pa rin yan.
0: Walang sauce. Masarap pa rin.
1: Ito, katanungin ko sa inyo, Smileys.
5: Ante.
1: Ano ang pinaka-paborito niyong food combos?
8: Mentos kasi ako. Ay, joke lang.
1: Huwag yun. Ano pa?
8: Bakit ayaw mo, Astrid?
1: Masusuka ata ako dun.
8: Ano kasi yan? Ang context dyan, yung Mentos plus Yakult kasi, ano, naalala niyo ba yung prank, yung jump scare?
1: Oo, alam namin yan. Naabutin ko rin yung, ano, yung commercial ng Kayfee, yung, ano, yung hill na may kotse.
8: Ah, relaxing car drive.
1: Oo, yan yung commercial ng Kayfee, isang, ano siya, coffee brand ata siya from. From, hindi ko alam kung saan kung ano, pansa, pasta, ano siya.
8: Ipiplay ko nga yan, wait lang, wala tong
1: streamer. Ay, wag mo subukan!
5: Masubukan to, masisira ang buhay.
1: Wag mo subukan!
10: Guys, itype nyo kaya Winter Road.
1: Aw, na.
3: Wala nang Winter Road. Wala
5: oh
3: nang Winter Road.
5: Oh my God, Nova.
10: Maze game.
1: Maze game, wag na rin maze game. Actually, dun ko na-discover yung ano, maze game.
3: Ah, wait lang, save an exit.
1: Hoy! Romar, wag!
5: Are you really crying? Blue, wag ka mag-on ng cam.
4: What?
5: Basta, wag ka mag-on ng cam.
8: Wag ka mag-on ng cam, pre.
4: I know. Ano?
5: Kailangan may tumambay sa Smile and Chill to.
4: Ay,
5: what the what do you want eh?
1: Hoy! Romar! Huwag mo subukan! Kapag lang, Romar! Tinaddat kita on air! Lagot ka sa akin!
5: Ang dami! Ano guys? Ulit ba ako? Or...
1: Lawan ka pag may screamer yan ha, may magkakatrush issues talaga ako sa'yo, sinasabi ko sa'yo.
3: Ay, Jay, sige na ito.
8: Ano yan?
5: Saan yung bacon?
8: Bro, scary maze! Bakit scary maze?
1: Hoy! LTG! Hoy! Terebi, close down! Close down! Terebi, close down! Close down! Wag!
5: Sakay mo
3: i-focus! Grabe ah.
8: Kay Mido!
1: Hoy! Hoy! Sino yun?
3: Rene ko yun!
1: Sino yun? yun? Sino yun? Alam ko, Roma, hindi kaya. Pero sino yung nag-play? Sino? Sino yun?
4: Buti hindi video form yun.
1: Sino nag-play nun?
4: I'm so scared of jump scares, man.
1: Sino? Sino? Kanino? Lagot kayo sa akin.
4: Ito, okay.
5: Kamis, mamaya.
8: Pre, check up, pre. Wait lang, i-check ko muna kung walang screamer to.
1: Sino nag-play nun kanina? Ha?
5: Saan yung battle opener? Tsaka yung bell.
1: Okay. Okay, so habang nagpe-play tayo rito,
8: Issues ako.
1: Ano, laro tayo, Lock Official na naman.
8: Ayan.
3: Ayan na naman tayo sa Lock Official na.
1: Hoy, andito pa si J4. Hoy, wag. Wag.
3: Wag.
1: Guys, ito urgent verbal na random. Wag niyo play dito mga jump scares.
5: Wag
1: niyo
5: pala.
11: Nationwide satellite broadcast. Please stand by. Ding, ding, ding. Ding, ding. Jose Maria College. Ay, Jose Maria Chan.
5: Dali, mababalimot ako.
3: Ano tara, tara, laro. Wow, gra.
1: Ibalik ba yan?
8: Jose Maria Chan. Sorry.
5: Alin?
1: Ano yung Jose Maria College?
8: Maps, happy birthday.
5: Ano yun?
1: Ha? Ayan, dito na ako sa server, sa Lock Official. Sino gusto sumama?
8: Wala. Hindi,
5: wala kasi na, maglalag. Ulit na ako.
8: Hindi, kasi maglalag ang TOC. Ay, chokla.
1: Hindi, ako magsiscreen share ako nga ni.
5: Ayaw niyo tulungan eh.
8: Punch.
1: Na, anong game niya?
8: Mas mahaba. Ay.
1: Guys, tulungin niyo daw si Mito.
5: Ulitin ko to. Ang hirap nung iba.
8: Ano kasi yung mga items diyan hindi detailed. Ay.
5: Anong hindi detailed? Ang hirap ano? Na lang namin kahit detailed eh.
8: Ano?
1: You know what? Sa ano na lang? Sa ATC na lang.
5: Ang hirap na ano yung kahit detailed.
8: Ano?
5: Ito, kabawas ako yung oras sa kamag zero.
8: Parang ang liit.
5: Ah. Kahit nga, naka ano na to ah. Naka, alam yeah, nyo ba guys, naka 800 by 600 na to. Suta!
8: Ang mabuti pa guys, ilalaro natin in Karta Kids.
5: O, si yung turkey nasa ibabaw ng upuan.
3: Ah, gusto mo ba? Gusto mo ba?
5: Oh,
3: ba?
5: No!
8: In Karta Kids. In Karta
5: Kids. Oh my God.
8: Yan o nga, i-dual screen mo. I-dual screen mo, Teremi. I-dual mo. Yan.
1: Mm.
8: Yan.
3: Ah, gusto mo ba, Romar? Gusto mo, Romar? Ah,
8: in Karta Kids.
3: Wait lang, buksan ko lang yung virtual box.
1: Okay.
11: Welcome to the special episode of Smile and LARP. Ay, try lang.
1: No, Smile and LARP.
5: Smile and LARP, chuta.
11: And today we are going
5: Three
11: to
5: bloody blood dives.
11: Play.
3: Ay, gusto mo talaga RJ, na.
5: Oh.
3: Wait lang, si bro ay nag-open ng virtual box. Ayan. Oh!
5: Ayan!
8: I-search mo yung games, pre. Yung games and fun stuff. May laman ba dyan?
1: Ha? Ayan. Eating utensil. May fork pa dyan.
8: Yung ano, wait lang.
1: Ayan.
8: Yung back, ay dyan. Anong maganda? Ayan.
3: Name that composer.
1: Pineapple.
5: Pineapple.
8: Ate Remy, paano nga? Paduwal. Ipapakita mo yung ano ni LTG yung incarnative.
1: Utility belt?
5: Oh, yes. Guys, I have a picture like from 6 years old na nag-aano ko ng Encarta. Mm. Not kidding.
8: Oo.
5: Sa inyo ba? Pakita ko. Nasa akin pa yung ano eh. Nasa akin yung mga lahat ng ano? Ah? Photo three? Albums.
8: Akinento mo yan sa akin that time. Oo, yung... Yung ano... You bypass the PC, char lang.
5: Uy, hindi. Grabe.
8: Ay, char lang. Char lang.
1: Alright guys, may lalo rin akong game.
8: Bakit? Ano, parang ano na siguro tayo, mag-multi-viewer na tayo. Ano, Terebi?
1: Oh.
8: LARPing as Black Magic.
1: Ay! Terebi, no, check mo yung screen share ko.
5: No.
8: LARP! Black Magic LARP! Yes,
1: yeah. We're gonna play man. This Scooby-Doo.
3: Oh Scooby-Doo. My god, not this Scooby-Doo.
1: Nah. Let's go.
3: Oh my god, not this Scooby-Doo.
1: Scooby-Doo.
3: Hindi ko madinig yung ano?

0: to. Hindi. Check ko nga. Restart lang ako.
1: Ah, tapos na yung ano ko.
2: Restart na yun.
0: Restart ka lang. Restart lang ako na, ano, na PC.
3: Restart na yung gaming.
0: Mas mahaba, mas maganda.
2: Ah, oh, no. Ganun pala. Mas mahaba, mas maganda.
3: Mas mahaba.
4: Gusto mo ba? Ay, joke lang.
3: Gusto mo. Sige nga, play nyo nga ulit yung ano niya. Ang iyo. Kasiksihan. Makini ka lang sakin. Ako ang inyong doktor.
1: Guys, today we will get a LARP our childhood.
2: Akala ko
3: anong it?
1: Bro is LARPing free. Guys, by the way, guys, sa mga nakikinig at nanonood ng Smile, eto po po ito po yung ano, yung special edition ng Smile and LARP Charlang.
0: Nilalarp natin kung nostalgia.
3: Pero anong nilalarp ko, be? Naglalaro lang ako dito ng Mystery Games.
0: Naglalaro ako ng Friv.
1: Friv.
0: Papa's Burger, ano nga to? Ayan, Papa's Burgeria. Yeah.
3: Kaya mo ba ng Friv yung Flash?
1: Astril.
0: Oh, hindi, ano to? I think this is not Flash. But bro, parang ano, parang...
2: HTML5 yan eh. HTML5.
0: Ah, HTML, yes. HTML na.
1: Astril, I challenge you to cook and to add more mayonnaise. Add
0: no, more mayonnaise. Not that one video, hell no, bro.
1: Ay, alam mo yun, Astril, yung...
0: No, I have already watched that video. Nah. Pan, patty, cheese, lettuce.
1: Add more mayonnaise, please.
0: No, screw you. Hell nah.
3: MSA,
0: I'm not gonna attempt that.
3: Mayonnaise.
0: I'm a perfectionist.

0: Pay mayonnaise. Ay, pay mayonnaise.
1: Ay, boa.
0: Pay mayonnaise.
1: Pay mayonnaise. Yung ano, diba? Boys, yung parang sinusuot sa ano, diba? Sinusuot sa iyo pag ano, pag kunwari nasa Hawaii ka or pag ano kayo importanteng
2: bisita. Hill station.
3: Gusto nyo na yun? Joke lang, joke lang, joke lang, joke lang.
1: Kaya mo ginagawa mo, pe?
2: Pastart.
0: Nag-ano, nagpapapas, ano, Papa's Burger, ya. Bro!
2: Papa's Burger.
0: Bro, ito pa ba yung Wendy's at saka Loteria? Ay, Loteria.
2: Grabe. I will get the, we'll get the order.
0: Wait, the ano, the legendary
2: Papa. Si Wally, yung may vault.
0: The legendary Papa.
2: Oh. Yung may vault. Yung may vault.
0: Yung
2: vault na hindi natin nakakalimutan. Kala nyo nakakalimot na rin kami sa vault.
0: Hindi, yung vault, pre. Pre, yung vault ha, yung vault. V-A-U-L-T, vault.
2: Oh,
0: hindi
2: vault.
0: Yung isa.
2: Vault.
0: Hindi yung isa.
2: Ano, yung may pera si Wally.
0: May pera.
2: Kaya may vault.
0: Ayan, yes. No, sa laro ni Mido, makikita niyo may vault. Oh.
2: Eh? Seryoso?
0: May vault
2: nga, no? Oo nga, no? Vault. Ayan, so, vault. Vault. At tapos may Wally.
0: Atereme. Grabe. Yung Mido. Yung vault. Sa screen niya. Ayan! Vault! Ayan! Vault ni Wally!
1: Sa vault ni Wally!
2: Sa vault ni Wally!
0: Ayan! Vault ni Wally! Sa vault ni
1: Wally! Ito pala yung vault niya, no? For... Yung lang sabihin!
2: Ay, Jace! Video vault! Ay.
1: Pero, babe, ito yata yung vault niya for ano? For his...
0: Parang sa loob ng vault niya, ano, may puti siyang damit. Ay.
1: Oh.
2: Hoy, hoy, hoy. Perfect. Ay, ay, alam mo, Romar, perfect yan sa pang-Halloween mo.
0: May puting, ano, nakasuot siya ng puting damit. Puting t-shirt.
2: Hoy.
1: Nakayo?
2: Guys, for clarification, hindi po si Wally Bayula ang tinutukoy po dito. Thank you very much.
0: Ano po si Wally Romar? Wally Romar.
2: Yes, Wally Romar.
0: Wally Romar.
1: Ano yung ibig sabihin?
2: Hoy! Hoy! Hoy! Sichi! Sichi! Huwag naman.
0: Yung puti na damit.
4: Yun.
2: RJ, video vault.
0: Okay, tingnan na natin kung gaano kabilis ako magluto. Sige. So,

0: Ay, mali, mali, mali. Hindi, hindi to, hindi to. Yung is...
1: Oh, not to, not...
0: Bon. So yung is, yung bon. Is,
2: what is this, perfect for Lados as, bon. As voice?
0: Yung laugh track. Bon. Yung laugh track. Ito yun, eh. Ito, ito yun. Ito yun. Ayan.
3: I love you!
0: Tell, ito eh, ay Super Mario po. Ay putik. Ano to? Ipi-play ko to.
4: Tama na, kumain.
3: My heart! I love that!
4: Mario!
2: Oy Nintendo, ha? Nintendo, chill lang, chill lang, chill lang. Nintendo, chill. Ito sa mga, ito sa mga. Nintendo, just chill.
0: Nintendo, ay, Nintendo.
1: Hindi, mi bombo, ay. Basta radyo, bombo, ay, bombo.
2: Plan, bombo, plan.
1: Oy, oy, iba na yun.
4: Hello?
2: Come on,
5: ngayon sa TGBS, si Blue ay nagsabi na ay
1: me bomb bro.
4: Dude, hoy, double the
1: chaos.
5: Bakit ba ano? Ito na lang Blue to ko. Ay, sorry.
1: Oy, iba na yun. Mga kabila na naman tayo.
0: Sige lang po eh.

0: andar ng mga balita ay
1: always avant-garde balita.
0: Sa iset eh, patron. Ay. The power of hey, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel. Di ba mag-high pitch? Ano?
1: Power of two.
0: Hey! Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel.
2: Grabe.
3: Mi bamba!
2: Solo.
0: Uy, uy, ano to? Pangalan pa lang Baklitos na Enric.
4: Bakit may oy,
2: Baklitos?
1: May shoutout po sa iyo, Japanese community. Dahil ako doon sa
5: may na shoutout for na.
0: Ang nag ang umiere sa Cool FM ngayon sa The Classic Hits ay You Spin Me Right Round, Baby Right Round.
2: Right now, baby. Oh my God.
0: Baby Right Round. Hindi ko lang ipapalabas. Ayan, no? Ang nangyari sa Cool FM ngayon.
5: Ay, God. May ganda na classic hits natin, ha?
3: Guys, shout out pala kay Adrian Christian Hernandez.
1: Amaya na yan.
2: Welcome. Thank you, Phil.
0: Mamaya na. Out of context. Abangan.
1: Ito, ha? Curious ako. Curious ako, bakit bawal, anima, bakit bawal natin sabihin yung name niya?
6: I think we had the answer. Bakit? I think we had the answer.
1: Ay, ano yan? Di. What do you mean? Bakit nga ba, bawal natin sabihin yung name niya? Kasi what? Anong basis?
6: Oh.
3: I don't even know.
1: You know who I'm talking about, bro. You know who I'm talking about.
6: Right.
3: I mean, it's
6: just
2: that
6: that can be libelous. Kasi anything na may targeted malicious intent can be subjected to the cybercrime law. Tapos kung libelous yan, lalo na cyber libel.
1: Eh, paano kung siya yung nagko-commit ng cyber libel?
6: Then we cannot... We cannot do the same kasi walang mananalo dun eh. That's why you have to compile evidences. To prove na siya yung mismo yung perpetrator. You cannot fight a gun with another gun, if you get what I mean.
2: You cannot fight fire with fire.
6: Yeah.
0: Magano tayo mag-jeng-jeng? Ay, charot.
1: Parang
0: sequence number ko yung tano, ah.
1: Oo na, Romar. Oo na.
6: Sige, Mildo.
1: Last one.
6: Sige po.
1: Okay lang. Di na mo tulad nung isa dyan na ano eh.
6: No. We are ano.
1: I consent naman to that. I consent.
6: Dahil yung ginagawa niya, ano, Mido. Ano, mali talaga sabihin. Ay, sir na.
1: Malibang sabihin. Yeah. Gago ka pala. Ay.
0: Oh, Mido.
2: Oy.
1: Oh, wala. Oh, wala lang ano yan. 11:15 na. Huwag kayo.
4: 11:15 na. Ang TV na. Ay, ang TV na.
2: Ha? Ang TV na. Ano? 4:30 yun. Oh, lol.
5: What the fuck? 11:15 na. TV smiles na. What?
4: Gravitational pull. Ha?
5: Grabe,
0: guys, can you explain bakit? Guys, can you explain bakit 9.8 meter per second squared ang gravity ng Earth? Char lang. Joke lang. Wag, wag.
3: What do you mean? No, I don't get it. I don't get it.
0: Ano, bro? Bakit?
1: Ano na pala
0: bakit,
1: philosophical?
0: Bro, bakit po 9.8 meter per second squared ang gravitational force ng Earth?
1: Ay.
5: Bakit?
1: Bakit nga ba?
0: Bakit no? Bakit no?
3: John Will, don't get it. Don't
1: bakit nga ba?
0: Bakit nga ba? Bakit nga ba?
5: Dinami mo pa.
0: Anong bakit ba kaya? Ano yun? Paano nga kaya? Di sinasadya.
2: Di sinasadya.
0: Bato mitigas. Oh, come on! Come on! Come on! Come on!
3: Kala nyo, matutumi ng
2: isip nyo. Buti ka na,
3: matutumi ng isip nyo. Kamao yan. Kamao talaga yan. Matutumi ng isip nyo.
2: Yan, yeah, nagagalit tulang si Mick, si Iwi, kom.
3: Uy, naging si Mick. Naging si Mick. Ay,
2: lang. Barbecue.
1: Ba't may naiyak sa gilid? May naiyak po sa gilid.
0: Si Mick
2: yun. Si Mick yun. Si
1: What the?
3: Ano yung
1: Mips?
3: Hindi iyak yan ah, parang...
7: Ito si Mips?
0: Pre. Ay, huy.
6: Pre, hindi yan iyak. Phone notification yan.
2: Ano yan? NPRMC?
7: Take a bite.
2: Yeah. Hoy, Mika! Hoy!
3: Agad na. It's a natural alert. Baka maano tayo dyan.
0: Ay, lagot ka sa akin, Nico.
3: It's a natural alert. Baka malagot tayo dyan.
0: Ay, guys.
2: Oh.
0: Alala ng ano po. Tingnan mo yun.
4: Ganito na lang.
0: Ang karta ko.
2: Oh, ha? Ganito na yung ringtone yun.
3: Pag may...
0: Alala na yung karta ko.
3: To, Samsung ba to o ano?
0: Oh, Samsung. Ah, Smasnog.
3: Smasnog.
0: Okay, de ganito. Ito na lang. Washing machine.
1: Yes.
0: But may people in world history.
3: Bro. Washing machine ba to? Ice cream.
0: Washing machine. Samsung.
2: Smasnog.
7: Tinging washing machine.
3: Sorry, hindi ano. Hindi kami nagagawa ng
1: Panasonic.
0: Para dito si Benito Bonsiriti.
3: Hindi ka makarelate. Uy, hindi smart yung washing machine. Ano kaya yung ano? Less
1: than kaya. Mas prefer ko yung ano.
0: Guys, so ganito yun. Sana nag-headphones ang lahat, pero I have to play this. Sana nag-headphones ang lahat.
6: Oh my God.
0: Wait lang. Ito yun eh.
3: Ito na game ko.
6: May aso.
3: Yup.
6: Wala ko.
3: Bounded. Para pause up. Just for this sake.
0: Yeah. Ay, pusa na lang para friendly. Pusa na lang para friendly.
2: Eh, di pa ba ako makapaglaro ng dang it. Wala na. Ito na nila yung internet ano, internet speed.
1: I mean, can you pull up my screen? Can you pull up my screen, Trips? I mean, I'm solving this really fast though.
0: Yan mo, i-full screen.
4: May ano dyan eh.
1: Mali.
4: Ay, bakit may ano, may Kevin?
2: Kevin Maglia?
4: Ano, hindi Kevin McDon.
1: Oh my God! Now we're talking.
3: I'm in Minecraft now. Oh no.
4: Hindi, ganito na lang ah.
2: Bibita man loto.
4: Matatalo kaya ako dito kagad.
1: Nostalgic, bro.
4: Ma... Parang ano eh. Maruya. Ay, Maruya. Maromar. Ow.
2: Maromar. Maromar para marimar.
4: Let me introduce myself. Myself tuloy. Myself.
2: Myself,
4: ano,
2: okay.
4: My name is Romar Javis, ano. Hindi ko sasabihin yung last name. Wala akong pake kung idodox yung ano ko kung saan social media platforms. Ah, wala naman akong kasalanan. Ay, chay lang.
1: Oh, diba? That's diba? The thing.
4: Wala naman akong kasalanan.
1: Okay na madalax ang tanong. May ginawa ka bang kasalanan? Diba wala?
2: Wala eh.
4: Pre, ako pre, hindi nagtatago.
1: Ang mga malatakot lang dyan, yung mga nagtatago na yung small dick energy nila.
4: Oo!
1: Nag-radiate towards sa mga ginagawa nila.
2: Mali.
8: Ayaw nila.
4: So ngayon, Astrel, dadamihan mo na. Dadamihan mo na yung mayonnaise. Ay.
2: Hoy, wag mo naman.
1: MSA mayonnaise. Bagay na ng MSA mayonnaise.
4: Guys, ito kasi yung context ng ano. Guys, ito kasi yung context ng mayonnaise. Ito kasi yung context ng mayonnaise yun. Sa Papa's Burgeria. Ito yun eh.
2: I need to place it with perfection.
4: Ito yun eh. Mag-screen siya ako, Terebi. Tingnan mo.
9: Classic tong laro to eh. No?
4: Et,
1: oh my God! Gutterball! Now we're talking, bro. Oh, now we're talking.
4: Bro, akala ko gutter.
9: Paano ka ba?
1: Now we're talking.
2: Ayun!
1: Yes!
9: Eto, kukuha ka ng file.
4: Eto guys, eto yung context ng mayonnaise.
1: Ano na? Kumain na. Dre, ano na lang. Uy, end mo na tayo.
4: Na-freeze yung isip ko. Hayop.
1: Wait. End mo na tayo.
4: Sige.
1: 11:23 na gagi pag show.
2: 11:23. Okay, sige.
1: Ano
2: ako na.
1: Ano na natin yan mamaya. Yan.
2: Okay. Mga smileys. Bago
1: tapos ang edisyong ito. I will see you in about 5 minutes. Like, guys, magbabalik kami saglit.
2: Okay. So, mga smileys. We're gonna see you guys next week or sa Friday ata kung meron. Kaya ano? Susunod
1: na
2: po.
1: See you, yun na lang.
2: Ayun, see you when we see you. Susunod na po. Midori's Midnight Sessions at malapit na nga ang Berman. So abangan nyo. At sa ano? Mito, sige, ipa-plug ko na rin 'to. 'Di ba may aabangan mamayang alas 12 sa programa mo?
1: Yes.
2: Okay. So hintayin niyo yung mga smileys. At sa mga makikinig po mamaya sa Cool FM, pagpatakbo ng alas 12 ay magpapatugtog na po ang musika ng Kapaskuhan. Ay, nako. So, ayun na nga. Dito na po magtatapos ang Good Evening Smileys. Muli. Sa halalan ng bumubuo ng Smile Media Group, makita-kita po tayo sa kung makikita-kita po tayo. So, ayan ang oras sa buong kapuloan. 11:24. See you guys.
1: See you.
2: Sa MSA.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laurita Gaming.
1: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
2: Si girl, hi girl.
1: Dizil pa yo. Yes! It's a dick.
3: Hello.
1: Oh my god.

Yan, yan, yan. Magandang gabi mga kabo. Welcome sa ating Ga Cooking segment. Ito po ang kauna-unahang segment ng Gabi Gabo. Ngayong gabi po mga gabo, ang lulutuin natin for tonight's episode ay tinatawag na Sinarsahang Pork Ribs. E sa pagluto nitong po tayo mga gabo, susundin natin ang step-by-step procedure mula sa panlasang Pinoy na si Mr. Vanjo Merano. Kaya shoutout po sa inyo kuya. I'm a really big fan po with your cooking. Ayan, now mga gabo, before tayo mag-start, heto muna ang mga ingredients ng ating potahe. Pork ribs, sitaw at sayote, tomato paste, sibuyas, aus at more pork cubes. Di po ito sponsored. Toyo, tubig at mantika. And for some reason, hindi ko madlayan na isali pag-record. Pambira ka talaga, Gab. Butter, brown sugar, asin, at ground black pepper. Okay, mga gabo, without further ado, tara, luto na tayo. Sa isang malaking kaldero, lalagyan natin ito ng tubig at pakukuluin natin ang sitaw at sayote gamit ang ating steamer. Isisteam natin ang dalawang gulay sa loob ng 3 minuto. After na ma-steam ang gulay, isantabi na ito sa isang lalagyan. Ngayon, sa isang hiwalay na may wagang kawali natin, magpainit na tayo ng mantika. Pag mainit na ang mantika, igigisa na natin ang sibuyas.

ngayon. Ilalagay na natin ang ating karne or ang pork ribs. Specifically, mga kabo, ang gamit kong cut ng karne ay sinigang cut, which this is the only pork ribs we only have as I'm recording this video. Ayan, mga kabo, igisa ang baboy hanggang sa maging kulay light brown na ito. Ngayon, bubuhusan na natin ng toyo upang mag-infuse na ito sa karne kasama ang ginisang sibuyas at ahos. Pero mga kabo, tatansyahin natin ang paglagay ng toyo, wag lang sobra ang paglagay. Sunod dito mga kabo, ay lalagyan na natin ng tomato paste. Ganon din, tatansyahin natin hanggang sa pakiramdam mo ay tama na. Paalaala lang mga kabo, medyo maasim ang tomato paste kumpara sa tomato sauce. So, importante talaga na tansya-tansya o katamtaman lang ang paggamit ito. After makot ng toyo at tomato paste ang pork ribs, lalagyan na natin ito ng tubig. Tatakpan natin ito hanggang sa kumulo ang karne. Habang hinihintay kong kumulo ang karne, maghuhugas muna tayo ng dapat hugasin para bawas trabaho. After kumulo ang karne, lalagyan na natin ito ng Norbuyon pork cubes. Again, this is not sponsored but if willing kayo mga taga Nor, give me a heads up, de char lang. Halu-haluin to

kasama ang buyon sa karne at takpan ito muli. Isisimmer natin ito hanggang 30 o 40 minuto hanggang sa maglambot ang karne. Habang hihintay natin na kumulo ang karne at maglambot, manood muna tayo ng YouTube. Or kung ano mang ginagawa nito, ewan ko ba. Ayan mga kabo, 35 minuto na ang nakalipas at bubugsan na natin. Wow, wow, natakam na kayo no. Ngayon mga kabo, lalagyan na natin ito ng butter upang maging rich ang sauce ng ating sinalsahang pork ribs. Habang natutunaw ang butter habang hinahalo, papabayaan ko lang itong kumulo nang walang takip upang mag-evaporate ang kanyang sauce. So mga kabo, di na natin lalakasan ang apoy. After mag-evaporate ng konti ang sauce, syempre titikman muna natin bago tayo magpatuloy. Kung medyo may pagkaalat ang inyong sauce, lagyan na natin ito ng sugar. Specifically, brown sugar ang gamit ko dito because ang narinig ko, mas healthy pa ang brown sugar kaysa white sugar. Also what I've heard. Ang purpose ng sugar mga gabo ay upang mabawas at maibalanse ang kanyang alat sa pamamagitan ng tamis. After nyan mga gabo, lalagyan na natin ito ng ground black pepper at kunting asin at pwede na natin ito iserve kasama ang na-steam natin na gulay.

0: Gabo, I present to you, Sinarsahang Pork Ribs. Ayan, kukuha tayo ng isang piraso ng ribs, kasama na ang gulay.
1: The perfect bite. Manan natin.
0: Although natipong medyo may pagkatigas ng konti ang karne, but madali namang nguyain. Pero taste-wise mga gabo, I like the richness talaga ng sauce. Definitely thanks to the butter. And I like the balanced taste ng asim at tamis dahil sa sugar. Now if you don't know mga gabo, sa gulay, it was supposed to be sitaw and carrots na nakamention sa recipe ni Kuya Vanjo. But since we were low on ingredients, I tried to find alternatives to use for carrots. The only one I found for an alternative is yung sayote, which I first researched that apparently, you can also steam it too. So I use sayote as an alternative for carrots. Talagang pagdating sa amin, hahanap ka talaga ng diskarte para di kulang-kulang ang ginagawa mo. Yan lagi ang bilin sa akin ng papa ko kaya shoutout sa'yo pa. Anyways mga gabo, yan po ang ating Sinarsahang Pork Ribs. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kauna-unang segment dito sa Gabi Gabo. Shoutout pala uli kay Kuya Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Thank you uli sa reseping ito. And now for the first time as always,

0: ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: Hindi ko alam. I'm supposed to be under the jurisdiction of the impeachment court. Tapos ngayon, I'm under the jurisdiction of this judge. So sino man nanagot dito? Ang presidente natin has a substance abuse problem. Hindi mo alam anong takbo ng utak. I do not feel safe.
1: Kinausap ako ng mga abogado ko kanina. Inupo nila ako at kinausap nila ako at pinresenta nila ang lahat ng mga kanilang posibleng gagawin. At sinabi nila sa akin, ang advice namin sa iyo ay mag-bail ka kasi mas maparoon.

sabi nila, kahit saan man daw ako pumunta, ilagay ko daw itong papel sa aking bulsa.

0: hinaharas pa rin at hinuhuli ng pulis. So yun yung nangyari sa loob. Advice nila, mag-mail ka para nakikita ka ng taong bayan. Kasi kung sumama ka sa pulis, hindi na nila malalaman kung anong gagawin sa'yo sa loob. Tapos, maraming pulis dito ngayon, nakikiusap ako sa inyo, kung pwede, samahan ninyo ako dahil I do not feel safe with all this police personnel. Nangaharas sa bahay namin, nangaharas sa akin simula ng 2023, sinasurveillance ako, sinusundan ako. Hanggang ngayon, pupunta lang ako ng court, nandito pa rin sila. Kasi ano ba talaga ang gusto ng gawin ng administrasyon na ito sa akin? Kaya ang pakiusap ko sa inyo, tulad ng ginawa natin kanina, merong mauna, merong nasa likod. Para ako ay makababa at makasakay sa sasakyan. Pwede ba akong makiusap sa inyo? Nagpapasalamat ako sa media dahil sa mga lens ninyo at sa mga microphone ninyo, naririnig ng taong bayan kung gaano kagarapal ang gobyerno natin ngayon. Nagpapasalamat ako sa oras ninyo ngayong araw na ito. Ang next move, sabi sa akin, kahit saan man ako pumunta, kahit sa tulog ko daw, ilagay ko daw ito sa unan ko. Order. Kasi nga, sabi nila, meron daw mga kaso ng mga meron na daw order, pero hinuli pa rin.
1: Ako sa tingin ko kasi defense mechanism na ito dun sa kasong kinakaharap niya, no, sa grave threats. Bakit? Kailangan mailihis, no, yung usapin ng taong bayan tungkol dito sa impeachment trial na ito. Habang lumalawak at dumadami at bumibigat yung mga ebidensyang ipinipresenta, kailangan mailihis yung atensyon ng ating mga kababayan dito sa usapin ng confidential funds at ano pa yung mga susunod na darating. Kasi there's no logic para sa akin na sabihin na hindi safe, no? Unang-una, protektado nga siya ng mahigit 400 na membro ng PNP at membro ng AFP. Ang ibig bang sabihin nun, isa doon o dalawa doon o 10 doon sa mga numero yun ay hindi niya pinagkakatiwalaan na araw-araw niyang kasama? Diba? Pangalawa, he could have asked probably yung kanyang asawa, yung kanyang husband, na samahan siya when she went to the RTC to post her bail, no? At mukhang hindi yun ang kasama, no? Pangatlo, kasama niya yung kanyang mga abogado. Yung mga abogado niya, I'm sure, in-advisan siya kung ano yung dapat niyang gawin when she appeared before the RTC to post her bail. It seems that hindi pa rin siya kontento doon sa mga sitwasyon na yon, no, nung time na nag-ano siya. Kaya wala akong ibang nakikita kundi ito ay isang attempt, no, para mailihis ang issue tungkol dito sa usapin sa impeachment.
2: Definitely, no, magkaiba yung criminal case sa impeachment case, no? And

0: initiative. This is a class of its own, sui generis, and for the same reason, double jeopardy will not operate, no? At the very least, ano ang naging epekto nitong filing ng grave threat sa court to the impeachment case? It only validates na may basehan ang prosecution when they included the same among the four articles of impeachment, no? But the question here is whether or not, is not whether the vice president is guilty of the criminal offense. The question here is whether or not the vice president is guilty of culpable violation of the Constitution, other high crimes, and even betrayal of public trust, no? So, to respond to your question, ano ang naging epekto ng kaso sa court ng grave threat dito sa ating impeachment case with respect to grave threat? It only validated that we have a basis. But it does not necessarily follow na kung anong magiging findings sa criminal court, that would be the same findings in the impeachment court, because these are two different proceedings.
1: Bayan, sunod-sunod ang ating balita ngayong Lunes. Ngayong gabi lamang, inaresto na ng pulisya si dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Dali natin ang mga detalye mula sa ating chief correspondent na si Joya De Asis. Joya!
3: Yes, Adam and CJ, inaresto na nga ng mga tauhan ng CIDG sa Cardinal Santos Medical Center si dating House Speaker Martin Romualdez alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan. Ito nga ay bunsod ng kasong plunder na kanina ay isinampa ng Office of the Ombudsman laban sa kanya kay dating Acubico Representative Zaldico at dalawang iba pa dahil sa pagkakadawit sa mga kickbacks na nakuha nila mula sa mga Manamalya flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, na hati itong 7.4 billion pesos across different transactions.
4: May we remind our media friends to limit your one question and a follow-up. Let's start with Ms. Leia Ilagan from UNTV.
5: Before we continue, dahil siya ay person deprived of liberty, meron kami 24/7 two armed guards sa labas ng kwarto niya. Ang movement siya ay restricted to within the hospital hanggang doon lamang sa kung saan niya kailangan pumunta within the hospital. Meron po kaming armed guards sa lobby at meron rin kaming mobile patrol na naghihintay sa labas ng hospital. Martin Romualdez is a flight risk. Dalawa ang kanyang private jet, tatlo ang kanyang helicopter, tatlo ang kanyang yate. So, he is a flight risk. So, gagawin namin ang lahat ahead of time para preemptive ang para ang kanyang containment dito. Ngayon, itatanong nyo tungkol sa doktor. Nag-usap ang doktor ng PNP at doktor ng ni former speaker. At nag-agree sila na unstable ang condition. However, every day, pupuntahan po ng PNP doctors ang kanyang hospital room at titignan ang kanyang condition, and as soon as he is fit and able to appear in court, dadalay na po namin siya. Meantime, kami po ay magpo-motion for custody ni Martin Romualdez para dalhin sa Camp Crame Hospital. Ayun po ang gagawin ng initial step namin para under the formal custody. Bibigyan lang namin ng visitation and practicing rights ang kanyang mga doktor para pwede silang pumunta sa Camp Crame. That motion will be filed later or tomorrow para maklaro lang sa inyo na hindi kami pumapayag sa Cardinal Santos. Kaya naman namin sa Crame yan, but it's up to the discretion of the courts kung papayagan siyang ilipat na sa Crame.
6: But after the police So yung arrest po of former House Speaker Martin Romualdez continues to be a trending topic po online, with many criticizing how the DILG handled the situation po. Parang they're positing that there seems to be a two-tiered justice system daw po, na parang if a politician is arrested po, they have the option na magpa-hospital custody, and this is not something that's afforded to po for the average Filipino. So yun po yung mga comparisons nila. Two folds lang po, Yusek. Number one, I understand na sa Sandigan Bayan nga po yung mag-oversee na itong nung case ni Romualdez. But ano po yung mga yung message ng Malacanang to the Filipinos questioning the justice system? And number two, how can we ensure that there is no special treatment given to the former House Speaker po? Thank you.
7: Siguro po nakita niyo naman po kung paano tumugon ang pamunuan ng DILG sa Secretary John Vic Rimulya noong nailabas na po ang warrant of arrest. Siya naman po ay agad na pinuntahan. Si dating Speaker Romualdez ay pinuntahan agad sa ospital. At nandun na po, kumbaga binantayan na po, at kinailangan na lang po i-monitor kung kailan siya maaaring dalhin sa tamang, maaaring paglagyan sa kanya. Sa mga kritiko, hindi mawawala ang kritisismo. Pero hindi natin mapipigil ang mga doktor kung ano ang nakikita nilang health condition ng isang akusado. Hindi naman din maipipilit ng PNP o ng pamunuan ng DILG na dalhin agad ang isang akusado na merong nasertipikahan na hindi pa nararapat na tanggalin or i-remove from the hospital. So, wala po tayo masasabi kung ano yan. Nandiyan po yan sa pagtingin ng kanilang mga doktor. At ang doktor naman ay dapat na nagsasabi ng katotohanan. So, we will just give them the benefit of the doubt. Ang mga doktors na nagsasabi na ang isang akusado ay hindi maganda ang karamdaman. But still, nakita po naman natin kung anong ginawa ng pamunuan ng DILG at PNP. Nandiyan pa rin po, at kung nasa hospital naman po yan, hindi naman po siguro yan makakatakas.

0: Eto na. Maayang gabi sa inyong tanan. Muli po nagbabalik ang format na ito. Oh my God, nakakamiss ang format na ito. Welcome po sa inyong paboritong programa kada Miyerkules nga gabi. Maukini ang gikan sa smile para sa smile.
1: Maayang gabi mga real smileys. Maayang gabi.
0: You know? Live ta sa Tanang Smile o cool nga mga plataforma bisan asa. Ako po ang inyong lingkod, Rodrigo Seni. Rodrigo Seni, muling nagbabalik ang inyong Rodrigo Seni. Kamusta ang tanan karong gabi, Hona? Naibalik ka, nag-youth to tanan. Kita nyo nga naman.
2: Oo nga pala, ba't di ka sa Tigon?
1: Grabe.
0: Ba't di ka sa Tigon? Pala, no?
1: Nostalgic yung
0: background natin ah. Parang hindi tayo umalis ah. Parang kailan lang ah. Parang kailan lang tayo nung nagana tayo eh. Nagala-aktivista. Anyways, live po tayo ngayon sa lahat ng mga platforms ng Smile Network. And syempre, live rin po tayo sa lahat ng mga platforms ng Cool. Andyan na rin po ang Smile Online Now at Lamao Online Live. Pero bago po tayo magsimula, no, meron lang po tayong kakarating lang po na balita. Meron pong nasusunog ngayon na barko sa may Palawan ngayong gabi. Ito po ay kinumpirma ng Philippine Coast Guard. Ito po ay ang MV June Aster. This is from Philippine Coast Guard. Yes. This is 1 hour ago. Anyways, based on from what I've seen here, nasusunog ngayon ang isang barko ng MV June Aster sa katubigan ng Barangay Marsilya sa Coron, Palawan ngayong Miyerkules ng gabi. We are being told na 117 ang mga passengers at may mga nawawala. 117 passengers at 17 na tripulante ang nasa loob ng barko. Ayon po yan kay LTJG Eileen Ausente, yung tagapagsalita ng Coast Guard Division ng Palawan. Patuloy pa rin po ang rescue operations sa mga oras na ito. Sandali lamang at meron tayong papakita mga pictures. Meron ba? Meron ba tayong mga pictures sa mga oras na ito? I think we have.
2: May video actually.
0: Okay, video.
2: Send.
0: Try natin i-ano muna. Kasi this is still a developing story kasi rescue operations.
2: Ayan, pa-click na lang.
0: Yan o. Rescue operations are still ongoing at the moment. So as far as we know it, yun lang ang information as of right now. Nililista ngayon yung mga na-rescue. Let me go ahead and find it right here. Meron na mga listahan na nagpa-pop-up ngayon dito sa Facebook at the moment. So we'll have to wait na muna. Okay, so far as of 11:03, yes, as of 11:03, based on the listahan dito, this is from Brigada, dito sa, doon sa Palawan, this is from Brigada in Palawan, 42 ang nasa listahan so far na mga na-rescue. And that they are now at a... Ayan. Pwede ba nating i-ano? Ayan. So, that is the video that you could see on your devices and on your TV screens. Kung ano ang ginagamit nyo ngayon na pinapanood nyo right now. Yan po ay ang footage from the Philippine Coast Guard. Again, rescue operations are still currently ongoing. Base po sa report, 117 na passengers at 17 na tripulante ang nasa loob ng barko. 42 na as of right now. 42 ang na-rescue na. And they are being evacuated sa Turda covered court sa barangay Turda sa Coron, Palawan. This boat, which is yung MV June Aster, ay galing pa to ng Maynila. Galing pa ito ng Maynila papunta sa Coron, Palawan. So, mahaba-haba rin yung biyahe dito ng MV June Aster. So, again, sa mga kaka-join lang sa ating broadcast ngayong gabing ito, meron po ngayong kasalukuyang nasusunog na barko sa Palawan ngayong gabi at tuloy-tuloy pa rin ang rescue operations ng Philippine Coast Guard at na-deploy na yung BRP Suluan. Nag-depart na siya from the port of San Fernando sa may El Nido para sa assistance, additional assistance to sa rescue operations. So again, developing pa rin ito since rescue operations are still ongoing. Again, 42 ng so far ang nai-rescue at the moment. So as of okay, let me we don't know if we can confirm this. If we can count no the total no. So 117 passengers, then 17 na tripulante. So that's 134 in total. And let me try to reload. We will provide you with an update as soon as we can at the moment, no? While we can, while we're still on the air, no? For now, ulitin po natin, itong MV June Aster ay galing pa po ito ng Maynila. Papunta dyan sa Coron sa Palawan. And this is to the point na meron ng mga mga nagvo-volunteer ng mga mangingisda to help our Coast Guard. Ito, meron tayong picture from this is one of the pictures, no? Pwede ba natin iyan, no? This is a picture from what's happening sa Palawan right now kung saan nagbabayinihan ngayon ang ating mga mangingisda for the rescue operations, no? This is from captured to ng PCG. Also PCG. This is from Philippine Coast Guard. Relayed via ABS-CBN. So ABS-CBN na nag-post nito through PCG, which is the original. And then, this is from... this is the situation right now sa evacuation center at the moment. I don't know if we can share this at the moment, no? Are we allowed to share pictures from the evacuation center? I need some sort of a signal from here. But we do have some pictures.
3: Wait. Pitching in really quick. Anong ano yan? Where do we got that information from, yung mga pictures? Yes, ongoing pa nga.
0: I'll just send the link here for now so that we can you can see it for yourself.
3: Wait lang.
0: Tapos this next link is the situation dun sa evacuation center. So this one right here. Yan, yung sec, yan. This is from the evacuation center situation.
3: Okay, thank you.
0: Okay, So, we have additional information from the Philippine Coast Guard. Ang sabi daw ng PCG, nasa 1.2 nautical miles northeast ng Barangay Marsilya ang barko nang i-report ang insidente bandang 6:45 kanina. 6:45 ng gabi. And, we are still waiting for additional information, follow-up information as soon as we can. We will try to relay it while we're still on the air, no? Dito sa... imagine niyo, we are... we were literally entertaining with you all within these past few minutes. Then all of a sudden, we have this. And we will try our very best to... inform you as fast as we can, no? Sa mga nanonood ngayon dyan sa Smile Network and sa cool platforms nationwide, worldwide, netwide, ulitin lang po natin, kasalukuyan pong nasusunog ang isang barko, which is MV June Aster sa Palawan, sa Coron, Palawan, ngayong gabing ito, and rescue operations are still ongoing. We will try to provide you with the latest as soon as we can, no? But so far, there are 42 survivors. There are 42 survivors. They're now already on evacuation centers. So, okay, meron na tayong... if you may well remember DYPR, I fondly remember dung time na yon, when I was saw the station ID of DYPR. And here we are, kakapost lang ni DYPR with additional images. Additional images, no? About the current situation dun sa evacuation center, kung saan dinala.
3: Sen.
0: Yes?
3: Can we pitch in? Terebs, sure. Can you pull up the video na sinend ni Staros? The rescue operations. Can we pull that up?
0: Okay.
3: I'll help you.
0: Not only we will help each other out here tonight, but we will also help everyone at the moment.
3: Let's pray dun sa mga, yes, nandun pa sa loob ng ano, ng nasusunog na,
0: yes,
3: barko. At yan po ang ating sitwasyon ngayon. Yan po ang ating sitwasyon sa loob po ng evacuation center dyan po sa Coron, Palawan, kung saan po nasunog ang moving vessel na June Aster. Ayan po, nakikita natin ngayon. Marami po silang, I believe these are passengers from the,
0: yeah, passengers.
3: These are passengers na nasa gitna nung ng Philippine Coast Guard kanina. Sunog ito do. That's what I've been thinking about since earlier today. Do we have any information on when the fire started? What caused it? What info do we have on this so far?
0: The only information we have ayon sa Philippine Coast Guard is that this incident was reported at 6:45, around 6:45 in the evening earlier. And then so far, wala pang details kung ano ba nangyari dun sa barko, why it happened. But again, we at the end of the day, we will all pray. Na we are praying that sana walang casualties.
3: Yeah, that's what we are hoping for. And you are seeing, these are live pictures na mga nakatarp po sila. I believe ito lang yung mga nasalbang gamit ng mga pasahero doon. And this is a passenger vessel. Itong June Aster, MV June Aster, is a passenger vessel that, thank you for mentioning it earlier, Sen, na nanggaling from Maynila to Palawan. Ayan po. We have info from the Philippine Coast Guard na ito po ay nangyari 1.2 nautical miles northeast ng Barangay Marsilya, Coron, Palawan, earlier today. Naipag-coordinate daw po ang PCG sa mga substations nito sa Turda, sa CGSS Turda, Tara, BFP Coron, sa NDA, Municipal District, sa Risk Reduction and Management Office ng Coron, at sa LGU nila. And yung mga shipping lines na yung mga shipping lines po na may mga vessels bound for Coron ay as much as possible they are being tasked to help out doon sa nangyayaring sunog dyan. Samantala naman po ay binomonitor ng PCG ang situation po dyan sa may Coron Palawan while this while the moving vessel is being caught on fire. So ingat po lahat ng mga taga nasa Palawan, yung mga nasa Palawan dyan. We also have this from Mayor Marjo Reyes. Ito, siya po ay mayor ng Coron Palawan. Pakiroll guys yung ano, pakiroll po yung breaking if we have it. Patuloy na yung sinasagawa ang rescue operations kaugnay ng insidente ng MV June Aster ngayong gabi, Setyembre 9, 2026. Patuloy ang koordinasyon at pagkilos ng mga responders, kinaukulang ang headshot, mga volunteers na nakatuon sa kaligtasan at agarang pagtugon sa mga naapektuhan. Sa ngayon, hinihiling ang pangunawa ng publiko na bigyang daan muna ang patuloy na rescue operations. Ang mga detalye ng insidente ay patuloy na bineberipika at ang mga kinaukulang ahensya ang maglalabas na opisyal at beripikadong impormasyon. Sa napabigat na sandaling ito, magkaisa po tayo sa pag-aalay ng panalangin para sa lahat ng biktima, kanilang mga pamilya at lahat ng naapektuhan ng sakunang ito. Naway patuloy silang ingatan, bigyan ng lakas at pag-asa at gabayan ang bawat responder na patuloy na nagsasagawa ng rescue operations. Samahan po natin ang panalangin ng bawat isa sa oras na ito. That is the statement from Mayor Marjo Reyes. Sen, I think you will we will have to wrap this up really quickly. We will be monitoring this situation as it happens.
0: Up ko lang muna to before we wrap it up, kababayan. Mga kagikanatics, this is not part of tonight's entertainment. We wanted to clarify that one, no? This is a very serious situation. And, Terabi, can we play the one that I upped for a minute? Kasi ito yung another angle, no? We will leave you now with our last one that we will feature. Yan yung last angle. Kita nyo yung lawak ng pinsala ng sunog ng MV June Aster or June Aster. At sa mga kakasali lang o mga kaka-join lang po ng ating live broadcast ngayong gabing ito, before we wrap it up, no, kasalukuyan pong nasusunog ngayon ang MV June Aster sa may Coron, Palawan, at patuloy ang rescue operations ngayong gabi. And we are all hoping, we are all praying na sana wala pong casualties, hopefully everyone will make it out alive. At dyan po muna magtatapos ang Gikan sa Smile para sa Smile, mula po sa lahat ng bumubuo ng Sunny Boy Gold at sa lahat ng bumubuo rin ng Smile Media Group. Ito po ang inyong lingkod, DJ San, kasama ang lahat ng bumubuo ng team dito sa Smile Radio. Thank you very much din kay Mido and to everyone who have helped us in providing you with this coverage. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na linggo ng hanggang sa susunod na edisyon ng Sunny Boy Gold. Magkita-kita po ulit tayo sa Lunes. Ito po ang Smile Radio. Mabuhay ang Pilipinas. Mag-ingat po kayong

is, if mas malala yung nangyayari sa akin, siguro maririnig ako. Siguro, maintindihan nila kung bakit I prefer to like isolate myself when dealing with my problems. Parang ayoko magpapasok ng tao. Unless, you know, they're I'm sorry. Unless they're worth it. Pwist kasi tong ano na to. Lamok ba yun o langaw o a moth? I don't know. I don't really care. Pero yun nga, parang nakaka-guilty talaga. Alam mo naman na hindi to, I mean, logically ha, logically is hindi mo dapat siya iisipin. Logically is you should be like grateful na wala nangyari sa iyong masama, pero hindi eh. Siguro nga kaya kasi walang malalang nangyari sa akin is it makes me feel bad about my experience na parang matik, invalid na siya. And ito yung hindi ko masabi-sabi sa mga ano ko, sa mga I would say my friends. But most especially to my best friend. My boy best friend. Vlad. Oh yeah. Parang mas fit. Mas fit yung title na yung boy best friend. Kasi alam mo yun, parang di mo naman deserve. Di mo naman mag-isip ng ganyan, pero like, you don't know. Parang imagine if sabihin ko yun sa kanila. Grabe, ang lala naman, di ba? And nagsusulat din ako kanina ng thesis ko. Natapos ko na yung transcript, which is which is a huge win. Natapos ko na siya. And sabi ko, parang titingnan ko yung revision ng thesis, like yung current revision niya. Kasi may mga relevant na info na initially nandun sa article ko, pero pang yun nga, the more that I wrote it, kasi the more na hindi siya nag-align with the vision. So, sabi ko, i-revise ko yung RRL. I-revise ko yung RRL para ma-reflect yung change. Pero ngayon naman is, medyo naman problema din ako kasi di ko, parang kumbaga, the way that I want to write it is not aligning with the vision na meron yung advisor ko. Pero ikaw nga, like, I remember her saying na, kwento mo naman yan. And, ano, parang, yeah, kwento ko naman siya, technically, parang, pero at the same time, hindi ko lang siya basta kwento this time. Parang kwento na rin siya nung mga participants na na-interview ko, and I'm just kind of like writing them. Nasabi to nung isang participant ko eh, na ano, parang you have to value their stories, you have to give their stories justice. And ako bilang ano, bilang journalist, oh my god, diba? It still feels weird na pang tinatawag din ako na journalist, na like, estudyante pa lang ako. Nag-aaral lang ako ng journalism, and I've like dabbled into the world itself. And by the way, umalis na ako. I decided to leave. I think it was last week. I decided to leave. Kasi number one, ayoko silang isama sa problema ko na problema ko yun, te. So, para sa akin, hindi siya viable to have them with me. Or like, kumbaga, hindi ako

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
1: Sigabo!

Yan. Magandang gabi mga kabo. Welcome sa ating Ga Cooking segment. Ito po ang kauna-unahang segment ng Gabi Gabo. Ngayong gabi po mga gabo, ang lulutuin natin for tonight's episode ay tinatawag na Sinarsahang Pork Ribs. E sa pagluto nitong po tayo mga gabo, susundin natin ang step-by-step procedure mula sa panlasang Pinoy na si Mr. Vanjo Merano. Kaya shoutout po sa inyo kuya. I'm a really big fan po with your cooking. Ayan, now mga gabo, before tayo mag-start, heto muna ang mga ingredients ng ating potahe. Pork ribs, sitaw at sayote, tomato paste, sibuyas, aus at more pork cubes. Di po ito sponsored. Toyo, tubig at mantika. Na for some reason, hindi ko madlayan na isali pag-record. Pambira ka talaga, Gab. Butter, brown sugar, asin, at ground black pepper. Okay, mga gabo, without further ado, tara, luto na tayo. Sa isang malaking kaldero, lalagyan natin ito ng tubig. At pakukuluin natin ang sitaw at sayote gamit ang ating steamer. Isisteam natin ang dalawang gulay sa loob ng 3 minuto. After na ma-steam ang gulay, isantabi na ito sa isang lalagyan. Ngayon, sa isang hiwalay na may wagang kawali natin, magpainit na tayo ng mantika. Pag mainit na ang mantika, igigisa na natin ang sibuyas at bawang hanggang sa lumambot na ito. Ngayon, ilalagay na natin ang ating karne or ang pork ribs. Specifically mga gabo, ang gamit kong cut ng karne ay sinigang cut, which this is the only pork ribs we only have as I'm recording this video. Ayan mga gabo, igisa ang baboy hanggang sa maging kulay light brown na ito. Ngayon, bubuhusan na natin ng toyo upang mag-infuse na ito sa karne kasama ang ginisang sibuyas at ahos. Pero mga gabo, tatansyahin natin ang paglagay ng toyo, wag lang sobra ang paglagay. So dito mga gabo, ay lalagyan na natin ng tomato paste. Ganun din, tatansyahin natin hanggang sa pakiramdam mo ay tama na. Paalaala lang mga gabo, medyo maasim ang tomato paste kumpara sa tomato sauce. So, importante talaga na tansya-tansya o katamtaman lang ang paggamit ito. After makot ng toyo at tomato paste ang pork ribs, lalagyan na natin ito ng tubig. Tatakpan natin ito hanggang sa kumulo ang karne. Habang hinihintay kong kumulo ang karne, maghuhugas muna tayo ng dapat hugasin para bawas trabaho.

Natin ito ng Knorr Bouillon Pork Cubes. Again, this is not sponsored, but if willing kayo mga taga-Knorr, give me a heads up, dechar lang. Haluhaluin to kasama ang buyon sa karne at takpan ito muli. Isisimmer natin ito hanggang 30 o 40 minuto hanggang sa maglambot ang karne. Habang hinihintay natin na kumulo ang karne at maglambot, manood muna tayo ng YouTube. Or kung ano mang ginagawa nito, ewan ko ba. Yeah! Ayan mga gabo, 35 minuto na ang nakalipas at bubugsan na natin. Wow, natakam na kayo no? Ngayon mga gabo, lalagyan na natin ito ng butter upang maging rich ang sauce ng ating sinalasahang pork ribs. Habang natutunaw ang butter habang hinahalo, papabayaan ko lang itong kumulo nang walang takip upang mag-evaporate ang kanyang sauce. So mga gabo, di na natin lalakasan ang apoy. After mag-evaporate ng konti ang sauce, syempre titikman muna natin bago tayo magpatuloy. Kung medyo may pagkaalat ang inyong sauce, lagyan na natin ito ng sugar. Specifically, brown sugar ang gamit ko dito because ang narinig ko, mas healthy pa ang brown sugar kaysa white sugar. Also what I've heard. Ang purpose ng sugar mga gabo ay upang mabawas at maibalanse ang kanyang alat sa pamamagitan ng tamis. After nyan mga gabo, lalagyan na natin ito ng ground black pepper at kunting asin. At pwede na natin ito i-serve kasama ang na-steam natin na gulay.

Pagabo, I present to you, Sinarsahang Pork Ribs. Ayan, kukuha tayo ng isang piraso ng ribs, kasama na ang gulay.

Medyo may pagkatigas ng konti ang karne but madali namang nguyain. Pero taste-wise mga gabo, I like the richness talaga ng sauce. Definitely thanks to the butter. And I like the balanced taste ng asim matamis dahil sa sugar. Now if you don't know mga gabo, sa gulay, it was supposed to be sitaw and carrots na nakamention sa recipe ni Kuya Vanjo. But since we were low on ingredients, I tried to find alternatives to use for carrots. The only one I found for an alternative is yung sayote, which I first researched that apparently, you can also steam it too. So I use sayote as an alternative for carrots. Talagang pagdating sa amin, hahanap ka talaga ng diskarte para di kulang-kulang ang ginagawa mo. Yan lagi ang bilin sa akin ng papa ko kaya shoutout sa'yo pa. Anyways mga gabo, yan po ang ating sinarsahang pork ribs. Maraming maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kauna-unang segment dito sa Gabi Gabo. Shoutout pala uli kay Kuya Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Thank you uli sa reseping ito. And now for the first time as always,

0: the hall for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala pa ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Doc Boy.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga po, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: after a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
2: We are here! Get ready for the chaotic night! First me, chat!
3: A monoblock mips! Monoblock...
2: Wait! Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support for Bond Expansion.
5: CBS TV Plus.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via at BlueWay5.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
7: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
8: kanya. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
7: Is na yan.
9: MNL 48
7: with
9: 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Oo. Oh. Laklak ka.
9: Saka na po na
7: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
10: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
11: oras na para sa salita ng mansanas.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talagyan. Pero yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
2: Sagada po.
0: Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
5: We are here! Get ready for the chaotic night!
6: First me, chat!
7: A monoblock mips, monoblock...
8: Wait! Get
5: into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support football in this country.
10: CBS TV Plus.
5: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Wave 5.
11: Thank you. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
5: We are here! Get ready for the chaotic night.
6: First me, chat!
7: A monoblock mips, monoblock...
5: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support football in this country.
10: CBS TV Plus.
5: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Wave 5.
12: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybaya sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
13: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
14: oras na para sa Salita ng Mansana.

0: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: Di kita lang ang ito maritik, kaya nga di ko naman hindi.
1: Grabe
2: ka na pa. Emoji na tayo. Ito, may bagong
3: bawa. Thank you.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang 4 Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorita Gaming.
6: We are here! Get ready for the chaotic night! First me, Chad!
7: A monoblock Mips! Monoblock...
6: Get into the Weekly Talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
8: I think it's time to support for Blue in this country.
9: CBS TV Plus.
6: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. YouTube via at Blue Wave 5.
10: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
11: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
12: MNL 48
13: with 39.
14: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
15: Oo. Oh.
16: Laklak.
17: Sagada po.
6: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: Kita di kita lagi kita meritik yang dengan main indie therapy.
1: Kenapa kenapa?
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: power. Thank you, thank you, thank you.
4: Full screen mo, full screen mo, RJ. Full screen mo, RJ.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
6: We are here. Get ready for the chaotic night. First me, Chad.
7: I'm monoblock Mips. Monoblock.
8: Wait. Get
6: into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support football in this country.
10: CBS TV Plus.
6: Blue Talk. Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via app Blue Way 5.
11: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
12: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
13: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
14: MNL 48
13: with a
14: with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
13: Oo. Oh.
12: Laklak.
14: Saka na po na maglaklak.
13: Okay na.
14: Sige, ulit.
12: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
15: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
6: We are here! Get ready for the chaotic night.
7: First me, Chad!
3: I'm monoblock Mips, monoblock...
6: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support football in this country.
10: CBS TV Plus.
6: Blue Talk. Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via app Blue Way 5.
11: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Di kita lagi kita meritik yang dengan memain indie
2: therapy.
1: Kenapa? Kenapa?
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: power. Thank you, thank you, thank you.
4: Full screen mo, full screen mo, RJ. Full screen mo, RJ.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
16: Magsabi na alas 8 ng gabi.
17: Oras na para sa Salita ng Mansana.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
3: MNL 48
4: with a
3: yun, swerte nga eh. Napakalovely rin ng mga lolo eh.
2: Oo.
1: Laklaka.
3: Sa kada po, namagawa.
2: Okay na.
3: Oh my God.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybaya sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
6: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
7: Oras na para sa Salita ng Mansanas.
6: Sama

0: Kaibigan natin.
1: Eh, ito. Hindi ka talaga kita maritik. Kaya nga, di ka naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, pinawag emoji na tayo. Ito, may bagong
0: pawa. Thank you.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
6: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
7: MNL 48
8: with a
7: doing 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Oo. Oh.
5: Laklak.
7: Sa kada po na
5: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
9: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.